0: si DJ Cyrus the
1: Boxer.
0: Eh, salamat. Ikaw na po, partner. Ikaw na po.
2: Okay, salamat, partner. Mayong buntag pag-usap, no, sa ato mga suking tigpaminaw. Alabi na, sa maroon, na ay trabaho o wala? Na ay klase o wala?
0: Working holiday. Working depende holiday. Sa lokal. Depende sa lokal. Halimbawa, tagbilaran, mo ingon siya nga holiday ron. Pwede ra.
2: Adi, og ako'y local. Mo-declare ko holiday kay labon way trabaho.
1: Ay,

0: Oh, ayos sa lagi gunhi lagi unya nan.
1: Ako lang ibalo. Ako lang gi headlines, headlines. Sige, arita sa imuhang kuha. Narita sa katigbian partner sa.
0: Oh. Ngano mo dai katigbian partner? Unsa mo dai naa dito?
1: Ayo. Katong reklamo lagi.
0: Ah, may reklamo.
1: Katong release ba sa tag 10,000?
0: Oh. Diay usa ka mulupyo.
1: Oh, sa di pa ta magisgot sa first district. Oh, appeal man sa first district ng katigbian.
0: First district man na.
1: Oh.
0: Pero ang usa to ang iyang reklamo sa usa ka residente sa katigbian
1: kay release man to release.
0: Nay nay nang ang LGU ani mga partner. Ang LGU pinagi sa liderato sa atong higala nga mayor si Mayor Benji Oliva
1: oh.
0: Sa katigbian. Tungod do na siya unsa ni kanang unsa to nga ahensya sa gobyerno ang nang
1: release.
0: NHA. Oh, so tag 10,000 pesos kada usa.
1: Pero ang nanigamot ana ang provincial government ha, provincial government ha.
0: Guys, sa una man ang mga sa una man ang kwan. Katong during manas pagkahitabo sa audit no, katong mga naguba ilang balay unya
1: totally damage
0: or totally damage niya makadawat mo to nakadawat og tag 10,000 pesos. Niya namo pay uban na partner nga gamay ra ko no usar ka usa to usa ka pligo ra ko ni nalangkat unya sa report totally damage na pud.
1: Actually yun, daghan na nga guba. Sakto to nga wa mapil sa lista siya.
0: Daghan na guba wa mapil sa lista.
1: Oh, nya kadto siya kay. Siyempre, nagdahom siya makadawat siya mi pag-release miadto si Ja. So karon kay
0: pero pa,
1: wa man siya kadawat wa man yang ala na tinga siya. Kay mi submit man siya sa og mga requirements.
0: Pero wala siya paibaw nga naay pang-release. Ano sa man?
1: Gipaibaw. God, sige announce nga nito ni Mayor Benji
0: alagi,
1: nga mag-release na.
0: Alagi, gi-announce man to pero general man to pag-announce. Awa man specific kung nato or di po nato ma-blame si Mayor Benji. Wa po siya kaibaw siguro kinsang mga tawhana. Wa po yung mga pangalit.
1: Ang kanimang good siya, wa man good yung makasang. Ubang mga lungsod ani, ano itong miagi pang tuig na kadawat?
0: Oh, lagi. Kanina wahe siya.
1: Kuan ba? Wala magkasaon niya. So, mo to, ang kuan kay iha jun nagi nagvideo ba kay dihay nagpatabang siya sa mga vlogger so gikuhaan jud video ang iyang balay nakita gyud nga
0: sa mga vlogger si Dool nga to desa sa gobyerno ni Dool.
1: Ay ni Dool na gani siya sa gobyerno wa gani siya mataga eh
0: sumana dito siya sa vlogger.
1: Ay ayo to vlogger kay siyempre gi-vlog mag-viral so mapansin jud to ni Mayor Benji so mahimo nga muhubot jud to si Mayor Benji og siyang kaugalingong bulsa og jismi lihatag pilar mong tao ng jismi. Diba?
0: Pero kanang listaha, kanang mga listaha, panahon pa na, sa una pa ng panahon during sa pagkahitabo sa bagyong audit, karon lang na nahatagan o nabayaran o nahatagan tag jismi.
1: Oh, karon pa.
0: So, mo lagi,
1: ang uban ko na napartin nga natagaan og tag jismi, dato na, gwapo na kayo mga balay.
0: Nga naman. Tungod sa jismi.
1: Dugaya pag itong udit. Nagbayar. Ako lang yung tungaan ng taka. Itong bagyo ha. Ang akong balay ato, part sa akong bay, natunga hapit na kuanan og lubi.
0: Natumbahan?
1: Oo.
0: Nya.
1: Nya, lista to. Partial ko no. Partial. Partially damaged.
0: Pero wala na to po yun yung mabalaya.
1: Ayaw! Wala na.
0: Oh. Ay, nakakadawat ato.
1: Ayaw! Pero huwag mga inana gani ako, di dyan ko magdahom.
0: Oh.
1: Di dyan ko magdahom ba sa may nana? Kay kung dili...
0: Tungod sa kadagan.
1: Okay, kung dili ka type sa mga official sa barangay diha sa imong lungsod, mawala dyan ka sa listahan.
0: Oh. Mana, lagi yung...
1: Mawala dyan ka sa listahan. Mauna yung klaro nga pagkasulte.
0: Oh. Og ayuda, mawala.
1: Ayaw! Mauna nga. Mawala. Gawas o, kuwan dyan ka, kinibitang dool o sila pa, dool sa luwag.
0: Oh.
1: Kay kanto lang imposible to pag birepay sa mga barangay official kay ang lista manggod kay barangay kagawad manggod ang lista with purok-purok ba na
0: lagi,
1: purok may purok
0: ay kong igna nga asa man itong nang lista diha nga waman wade kita atong tag-iya balay atong nireklamo
1: naimi comment nga kana ko nung mga listaha atong parte ka ng tag-jismay lang ayuda kuan ko nuna nawala ko nuna nawala ko no tong unang listahan.
0: Oh.
1: Unya, gipasubmit og laing listahan kadtong mga na damage. So, og muingon ganitang gipasubmit og laing listahan. Oh. So, lain na po tong nakalista.
0: Lain na po nakalista.
1: Ang genuine unta ato kadtong unang listahan.
0: Kadtong sa pagkahitabo.
1: Unya, matod pa sa mga balita. Kanamay nag-comment dito nga ang nahitabo gidani, ang unang listaan ay nawala. So, mauni nga, naghimog ikaduhang lista. So in common sense, ug muingon ganita ikaduhang lista wa ta kay balog kanusa na itabo ng ikaduhang lista. Oh.

0: So wala na makita dito. Kakinsa tong mga balay nga.
1: Naayon ang balay.
0: Mao na yung problema diha usahay sa atong panggobyerno.
1: So dapat, ganong giwa mapun nila itong pirmerong lista nga mamot importante?
0: Matakabalo ko sa mga rason. Basigwa na lista dito ang mga kaanib sa mga barangay opisyal na di iwagtang. So magamataglaing listahan.
1: Mao na yung problema. Kayo, ang nanglista pod, mingo, dili mani, waman butar na ko, adin ako nilista.
0: Sa tinuod lang, ha. Sa pagkakaroon, wala na lang mang reklamo. Kay bisan tuod og mureklamo ka, muingon ka nga naguba akong balay sa una karon nakabalay naman kag nindot.
1: Dili naka-appel sa lista.
0: Di naman imugod matres og tinuod bagyod nga naguba imong balay gawas adto niya. Kay wa pa man gyud naayo, na pa man gyud ang iyang balay ipakita nga.
1: Tuod karon.
0: Nakita nga wala gyud nagama ra man sila gamay nga kamalig. Unya katong balay
1: gipasagdan niya.
0: Nga naguba sa audit na nakatiwangwang. So ina na ba? So,
1: gahuwat pa taon siya o hinabang o ayuda.
0: Naagi bugat nga siyang ebidensya pero sa kasamaang palad, siya pa ang wala makadawat. So, maunay sakit ba o sahay sa atong panggobyerno or diha mismo sa nagdumala sa atong barangay? Mauna nga dapat yun kung ako idayon ang eleksyon sa barangay. No? Ambot og wala pa may reaksyon ani or pamahayag si Mayor Benji Oliva kabahin aning nag-viral nga video aning usang amereklamo diha sa Katigbian.
1: Unsa ning lugar ay?
0: Basta na ana sa Katigbian. Unsa nga barangay na siya. So inana no, ingon ana ang sitwasyon. So pero kini siya og mudangup ni kong baba
1: ato kaning patingugon gamay.
0: Sige, og mudangup ni kong baba kay si kong baba. Hantod karon mga higala padayon magini siya nga nagbisita sa mga kabarangayan pagtan-aw sa mga problema sa komunidad.
2: Mirabuino, taga poblasyon Wiste.
1: Mirabuino.
2: Sa Purok Dos.
1: Poblasyon Wiste Purok Dos.
2: Dili nga ko ang problema karon sa akong tinianan nga naguba ang taon sa pagbagyong Udek. Karon mayor, dangop ko ni mo. Niyay akong ireklamo ni mo. Na kaning ilang do.
1: Manok.
2: At taga ay 10,000 manong wa man ko makadawat nga agaw ang gipasa nga may ID wa man dito sa ilahang pagbasa sa kapitan. Nga karon nga wa man ko makadawat reklamo na nako nimo nga duna ba koy ika kaluoy mo na ho sa kaong dihangyo nimo.
1: Okay. So, ako na partner, sure ko, tagdo ni Mayor Benji, kagamayra man ng 10,000. Sakto tingin mo, posible.
0: Muhubot na lang siya siyang kagaling bulsa. Iutong
1: na lang ni Mayor Benji.
0: Lord, makita ni mo ang...
1: Uptik mo na itong Mayor Dias Katigbian, ito ni Galang Mayor.
0: Makita ni mo ang sitwasyon siyang pamuyo.
1: Poblasyon Purok Dos, Poblasyon Wiste, Mr. Moraboyno.
0: Poblasyon di agad?
1: Poblasyon Wiste.
0: So, Mona, no? Actually, yun siguro, tungod sa kadugay ba, kay kung diha-diha paunta dayon siguro ni girelease nga makita pa nato ang mga balay daghan ang mureklamo ani pero imagineon guni mo inana ang tabang sa gobyerno
1: pero basi pa ato lang klarohon partner basi mingon sila nga ilang basulon ang administrasyon ni Mayor Benji dili kay sa kaning listahan ani
0: adi pa siya mayor anaman di pa siya mayor ana karon ha nahitabo ni unsang kahinumdum ka unsang tuiga to
1: kalimot na
0: 2021 2021. Si Gobernador Arquia pa ang gobernador na ito. Padung to siya eleksyon. December to, 2021. Murag December 16 kung wako masayop. So imagino ni mo. Karun pa. 2026 karun pa girelease. Ang tabang ni Adtong Bagyong Ude 2021. Pila na kabagyo ang miyagi?
1: O sa kainong danong, anong dugaya, magkain na siya.
0: Gitime deposit. Gitime deposit ng kwarta.
1: Mao lagi ba? Pagpanglista ito, sa ito pa, ay ko yun na, pagkasunod tuig, pagyatong mabudget eh. Pila na katuig ang nilabay.
0: 2026, karon pagyatag ang sa Katigbian.
1: Dugaya kayo.
0: 2021 ang bagyo.
1: Katigbian, rabakha mo yun, nawahi or
0: naapay dag
1: napa napay daghan napagiwa pa mataga eh
0: pero nitong maging tuig kani god ug wala ko no ni paning kamutan yod ni gobernador Ares kani oy siguro wala na ni tabla na ni wala na wala na wala na mahatagan
1: nahog na kalimot ang budget na kaya ang programa wala na
0: pero ang problema ni uga ko pa adto wala na ko palo apa kay kining man ang tagaan na ni wala man ni klaro.
1: Sige, way klaro. Sige, pasabuti mo, way klaro.
0: Wala naman yung klaro. Tinood ba na yung nagubay ng balay itong bagyong ulit? Sa pa may ebidensya na mo ipakita? Wala naman.
1: Okay. Og
0: tanaw na imula ilang mga balay karon kay nindot naman na sila mga balay. Oh. Kini mo na kadawatabi. Ah, para kanilang siya ang mitingog. Kaya ikaw kay po, mo reklamo pa po kakaugwa ka malisa. Saan naka-recover naman ka? Wala yung klaro. Guning ayuda ha? Kining 10,000. Dako-dako, raba?
1: Dako-dako na na. Magkapalit, magkaugi mo na ipalit bugas. Mga upat kasako na po na.
0: So, mo na yung problema o sahay sa itong panggobyerno. Mamatay na lang. Ang uban na ni, naguba ilang balay sa bagyo, nangamatay na.
1: Wala na kahuat.
0: Nangamatay na.
1: Ingon na unta, pinakadugay na, isang tuig na ito na. Siyempre, like, nahita mo ito, December 2021. Year. Kunya, dapat pagka 2022 or pinakadugay 2023 nahataga no tanatanan
0: Monay
1: 2026 na
0: Monay sakit ay, yung naso
1: pa napay daghang wapag kadawat niya
0: asir ko lagi mga akong tanawan ay mga 25% atong mga nagubaag balay nangamatay na
1: niya katong mga naahan makaparepair magito sa ilang balay niya kani
0: okay 2021 siyempre, huwag naalang kay trabaho. 20, may asinso na gini mong kinabuhi, ana. Adaghan kayo, ana, nga may asinso na. Nga dili na angay hatagan o ayuda. Mas daghan pa ang angay hatagan ayuda karon nga sitwasyon nga wala na nga guba ang ilang balay ni adtong 2021 sa Bagyong Udet.
1: Nainindot, ana, partner. Ato ning i-recommend. Mas mainig, makita ni sa kanating search ba? Sa kuan Canada bitay programa silang go bitaw nga balay sana
0: balay sa paglaom
1: ay apil la na niya haro matagaan na total
0: na bitaw mga nag-comment na nawagan nga go apil la li sa imong balay sa paglaom
1: unya abot murag i-recommend ang PNP man siguro mo recommend ana
0: pero ngano man pud ba nga sige man og gama og balay sa paglaom sila si Congressman Banban og Ubares nga nuwa man ang recommend pud sa PNP be.
1: Basi gwapon kita ang PNP.
0: Ay! Poblasyon, wakita.
1: Pero abot, unsa ilang guidelines. Wata kayo sa guidelines. Pero para nako, og angay tabangan, balay mana, programa mana, di, yapil na siya.
0: Okay.
1: Diba? Kinanglan.
0: Mayong pagpaminaw ni Peter Dublas. Matod pa niya, mayong adlaw si Romy og Sir Danny. Salamat ninyong duha. Pagtuki sa mga isyo ang Ginoo magalamdag kanunay kaninyo og hatagan mo og himsog nga panglawas.
1: Salamat.
0: Sir Peter, maana usab kanimo ang panalangin sa labawng makagagahom. Ryan Palak, watching from Kutkutan, Valencia. Baltasar Ilman, mayong pagpaminaw. Onya Juicy Pabilar Carrizosa, nagtanaw sab nato maing buntag matod pa niya good morning mga idol watching Look Panglaw Kilaw Tag Bulinaw mga idol oy gawas ay Bulinaw sa inyo Lami Aronay Tarisan Ukuan Saging Maribik Aranyis and Randed good morning mga sir okay salamat kayo so mauna noon niya diri sa First District mga higala. Ang atong abtik og kugihan nga congressman samtang kay busy kayo ron jud sa kauluhan inig pagtakol aning budget o budget hearing nga daghang mga reklamo bitaw daghang mga argumento kay daghang mga nanggiangal ining budget nakalalay nga hinsa sa gobyerno so pag uli po dire sa ato ang congressman sa Bohol hilabihan pod ka busy so bisan asa busy no kay sige pod og suri-suroy.
1: Gatangag ang iyahang mga schedule.
0: Ngadto sa mga kabarangayan, harun sab sa pagsusi sa mga proyekto o pagpakiginabi sa mga barangay opisyal, kung unsa pod ang mga proyekto, ang pwede mga pa nga matabang. Mga priority nga mga proyekto.
1: Nindot mga partner kay ang programa ni Kung Baba, matod pa niya nga, kana ko nung consultative form of leadership.
0: Oh.
1: So, buot pa sabot nga, Kung doon na sa proyekto nga iyang ihatag anang dapita, kinahanglan gikan sa mga tao o mga residente diha nga mao na ilang gikinahanglan. Dili ingon nga gakinahanglan sila tubig, tagaan nimo sila building. So dili na mao.
0: Tagaan mo kurente.
1: Oo, tagaan mo makurente yan.
0: Aya!
1: Sakto na, ingon na, consultative form of leadership. Oh,
0: consultative.
1: Kay konsultahon yung katawan, mauna nga, unsa may ilang gikinahanglan.
0: Priority ninyo.
1: Oh, priority. So, mingon sila tubig. Kasi tubig, ihatag. Huwag mingon sila covered court. Covered court mo ihatag.
0: Huwag mo mingon sila barangay hall. Karsada.
1: At least nga, unsay priority nga gikinahanglan sa mga tao dihang dapita.
0: Ayaw! Sabo na nindot para dili ma ang proyekto musibo sa panginahanglan sa mga tao.
1: Kinahanglan ipahaom nimo sa panginahanglan sa katawhan ang mga programa o proyekto.

0: Ingon dai bata. Ah, kanang ma pa, mainom kog tubig. Unya tagaan nimo na siyag pan.
1: Mabali. Pwede na kape.
0: De, tubig.
1: O kalamay nga tamis.
0: Ano sa mo? Di mo pilit na.
1: Ay!
0: O kung sa mga, o kung sa ipangayo, tubig ipangayo, gatas ba, kape ba mo na ihatag?
1: O pa, pampano nga isa?
0: Dili, walang yung muhaom.
1: Huwag yung pong muhaom.
0: Huwag muhaom sa yung ipangutana sa ipangayo. Sa yung panginahanglo.
1: O, di pa ka mahalo niyo? Pampano na eh?
0: O, niya, mingong ka. Mangayo kong tubig. Like ako, partner, tagay kong tubig niya. Tagay ko niyong pampano. Iyasa man ang pampano ng tubig. Ang ipangayo, kaya iuhaw ko, wako gigutom.
1: Ay, ah! Makatambal man eh sa buwan man eh. Makakaan mag
2: Dili, mahaom gyud no?
0: Wala, dili lagi mo. Mana partner, dapat ipahaom gyud. So, kinanglan ka ng consultative form of leadership. Mas maayo yun na nga makikinabi ka nga to sa imuhang mga katahon o sa ilang gikinahanglan. Mauna imong pangitagpaagi.
1: Ikaw nga congressman, di ka magbuot og unsay project kay mong buhaton, di para sa nang hospital sa Cortes o tanawa hantud karon. Kisa may nagbuot ana?
0: Ano ni buot magkana hospital nga ato?
1: Ang importante nang hospital unya tanawa sa ano na karon nakatiwangwang ti amoy.
0: Wa man magkatiwangwang kay nahuman man na partner.
1: Nakatiwangwang ang mga pasyente bo. Amo, di lagi way gamit lagi kay di lagi mo. Ano way gamit?
0: Di gamit ko diya po. Wala pa lang.
1: O saan pagkagamit lang yun? Di lagi mo. Wa, di mo. Dawat og mga pasyente nga. O saan man nimo na? Imagino nimo ha? Oh. Ako karon kay sige man jugog adtog mga ospital karon.
0: Ano man gawsa magkagawsa magkasama sa ospital.
1: Gapa-check up ko sa akong ex.
0: Yay.
1: Oh, ha? Si ay daghang mga kuan ba? Check up.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Anay mga ospital ako nga dili kayo nindot nga ospital.
0: Oh.
1: Pero perting daghan na kayo opisina sa mga doktor. Kalain-lain yung mga doktor.
0: So sa to pa nay mga doktor.
1: Nay mga doktor. Oh.
0: Ano ya?
1: Ano ya kini Cortes? Perting ko puha kayo ng ospital. Perting pakadakuha kayo. Diyan mo yung doktor.
0: Basi guwa,
1: ang ako pangutana na.
0: Basi nagway opisina.
1: Ang ako pangutana na. Kinsa may nagbuot? Anang hospital lang mo na itukuron o kinsa may nagbuot anang hospital sa pagpadagan karon nga nung dilisibo sa pasyente nga iyang tambalan mo na nga din sila mo dawat. Na ay mi dawat.
0: Oh.
1: Naimidawat, halimbawa, katong ubigay ni, nag-upira kaisa. Gikan sa ilahang pag-open, naka-upira o kaisa. Yep. Karon og tawagan ni mo dito sa ospital.
0: Wana.
1: Mangambot ang mga staff, kay gikan ko no pag-upira, wana mi balik ang doktor. Usara, what's the problema?
0: Usara kahigayon.
1: Ay, usara.
3: Hakanig.
1: Dana ba, mga proyekto, bitaw, billion nga mga proyekto, humana, pero dili mapahimuslan sa mga tao.
0: Kay ikaw, may togayingon nga. Mura ka gabakasyon.
1: Unya, tuway ospital sa Maribo. Nga na mahimus, napahimuslan sa mga tao, planong siradan.
0: Kay?
1: Ah, vacancy.
0: Ibal-ibalay.
1: Kay Lugding.
3: Usahay. Money. Pero usahay, Rapod. Di ta kasabot ba?
0: Usahay, di ta kasabot.
1: Di ta kasabot.
0: Usahay.
1: Di siya kasabot, usahay, bitaw sa mga priority sa atong panggobyerno sa mga nagdumala. So, dili parehas ining kangkong baba, adtoon gyud ang matag barangay, pangutan-on, unsay need gyud ninyo nga proyekto para dire sa inyo. Inana unta.
0: Oh, mo ginay dapat.
1: Oh.
0: Nga imong pangutan-on ang mga taon.
1: Dili masayang ang budget partner.
0: Oh.
1: Dili masayang ang buhis na to.
0: Kay na dapat siya pinasibo sa gikinahanglan sa mga katawhan. Oh.
1: Kung inana lang unta tanang leader partner, dili magpataka o gama og proyekto ba?
0: Oh. Oh. So,
1: gi pangayo gyud sa mga tao ba?
0: Oh.
1: Pero dinagko kayo nga proyekto, bilyon-bilyon. Wa may studio he. O sa man ay nabigin ni klarong impact nga to sa katawhan?
0: Nandan siguro na partner.
1: Ha?
0: Nandan nga, di i-consulta ko.
1: Maribek Aranjis Arandred, matod pa niya. Good morning mga idol, watching from Dawis. Carmen Lupirnes. Morning mga sir, nice jod inyo programa para...
0: Wow, salamat.
1: Para pagpahinumdom sa mga... kakulangon sa atong probinsya sa Bohol. God bless ninyo duha mga sir. Praktikal lang yun mi ma'am, no? Amo lang yun ang ito. Daghang manggong, ako partner mo, ingon ko ni mo. Daghang mga proyekto, bisan diri sa atong probinsya sa Bohol, nga dagkog mga kantidad, nga may useless. Walay direct na pakinabang ang mga tao.
0: Mahimong white elephant.
1: Kana tungod kay, wala konsultaha ang mga tao. Kung need ba nila ni? Naapoy uban, kinahanglan ka ng kanang hospital sa Cortes, need mangyan.

0: Unta na sa mga tao, pero matingala ta, nga ano? Nga wala klarong pag-upiret.
1: Kana kay, siyempre, gatukod si dagdakong hospital.
0: Oo.
1: Karon, og naa na building, unsa may sunod panginahangla, unsa may kinahanglan sunod, siyempre, mga doktor, mga personnel. So, og wala na nila pangitayon na po og budget nga mapahilo na. Karon, umingon sila nga ang purpose aning maong hospital para mudawat og mga dagko nga mga kaso like mga operasyon or unsa pa diha mga kwan. So gikinahanglan sila mga espesyalista nga mga doktor.
0: Okay.
1: Mauna karon ang ilang pangitaon.
0: Okay.
1: Pero ang problema unsa pagpangita kun why budget nga kasweldo kay adi man naingon nga ang sweldo niya ordinaryo nang sweldo kay espesyalista naman na siya.
0: Okay. Gibisita ni siya ni kanhi sekretary Herbosa kaniadto dili ba?
1: Mm.
0: So nakita niya gani pagbisita din he.
1: Nakita niya building.
0: Nakita niya lagi. Pagbisita dere ni Secretary Herbosa dere sa Bohol, ana mismo yang kauban si Board Member Makuno. Yang kauban si former Congressman Chato.
1: Eri wato niya magkauban, kana nagkamit lang to sila.
0: Nag-uban sila ang magkanto.
1: Sa hospital? Oh. Abot na wako kayo nag-uban.
0: Huwag man sa'y kauban nga lang, politiko.
1: Pero ang ako
0: na... Hinumdumi nga, kana nga proyekto, panahon na ni Congressman Artiep. Congressman Chato, o ni Gobernador Artiep.

0: O sa ngayon ka nga walay budget ang DOH. Kaya hindi naman additional. Hindi naman DOH.
1: Oh, DOH so, ka, na.
0: Oh, kung ngayon ka walay budget, niya itong pag-aray din rin ni Secretary Herbosa, damtan og mga isang bulan, ang DOH may donate sa WHO o 200 million.
1: 200 million?
0: Oh, may donate sa WHO o 200 million. So kung katong 200 o, million, o diyan lang tatun niya gibutang.
1: Kung sa may purpose nga mo donate sila sa WHO?
0: Ha? Ah?
1: Kung sa may purpose?
0: Wa takay balo kay gani. Nga nung nakahuna-huna siya o donate dito sa WHO o 200 million, samantalang gani, ang gidonate sa Japan, basig nangayo ba? Nangayo ang WHO.
1: Pero mo lagi, sige lang ito pag-donate. Ato balikan, katong pag-anihin ni Secretary Herbosa diri sa Bohol.
0: Maulag yun na.
1: Pag-bisita na ang hospital partner. Ay, kung ignagwala na lagi na, mauna among gikinanglan, Secretary, kinanglan may mga specialista nga madoktor. So, mga nurses o unsa pa diha. So, siyempre, magtangag magina sila og mga budget. Boto tay pangitaan sa sekretary.
0: Okay, ang provincial government miangal naman ang ospital karon.
1: Ano niangal ba?
0: Ay. Andi ro po sa provincial government kasige sila og sweldo sa mga staff diha.
1: No.
0: Way klaro. Di man mo wa may klaro ang pagdawat og pasyente. Oh. Unya prominente man silang kasweldo daghan mag mga staff. Yo. Walay doktor.
1: Way.
0: Walay klarong doktor.
1: Unsa man dakong ospital unya way doktor angay na pala ginatan-aon gina nila og tarong butang-butangan og unsay mga kinahanglan. Kay sayang ba pila na ka building tulo di ba? Tulo ka dagkong building.
0: Og imong nabantayan o imong mabantayan ha. Kapila na nagi-question bisan sa atong dream programa. Wa jud ta kadungog nga dunay dagko nga official sa Bohol nga namahayag pagtubag sa daghan natong mga pangutana bahin na ng ospitala. Ngano kaha? Unsay sikreto og unsay naa nang ospitala? Ngano nga atong mga official sa Bohol dili makatubag sa daghang pangutana?
1: Si Gawatar po nagtawago na to partner.
0: Di pagtubag. Ha? Mone, akini manggod sa akong nanggingon, daghang mga proyekto, mga project ka dinagko dire sa tuang probinsya sa Bohol, pero naayuban nga dili direct mapakinabangan sa mga tao, naapodun tayuban nga mapakinabangan sa mga tao, wapod na kahibalogon sa problema, ngano nga dili nila dili nila ipaservisyuhan sa mga tao or nganong dili sila mudawat og mga pagservisyo unta sa katawhan. Sayang ba kadako ng ospitala pila ka na kapasyente, sigurado jud ko nga ang kinibitawong pagtimposisok sa mga pasyente dire sa provincial hospital makuhaan.
1: Suwail mo, suwail na tag-aris otro ana o maka-interview ta ni atong mga naa sa health authority. No, abot ang atong taga-PHO, makahibawa baka ana, unsay plano.
0: Wala na, no?
1: Unsay mag-electronic proposal.
0: So, ato lang ni siyang gi kumpara ba sa sitwasyon sa gihimo karon sa atong congressman sa 1st District nga lahi kaysa kanhi nga mga administrasyon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: SRS Express na.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjute may coffee break sa opisina. Tungod kay, taga-adlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi, ni ining kalibutan.
6: In a restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay mga pinangga, ang atoa na pong topic karon adlawa bahin aning hidden impact of unhappy marriage or marriages. So naa din siya'y nakatago ng impact or ikadaot sa mga dili malipayon sa ilahang kaminyoon. Ay pangutanan nato mga pinangga, be. Happy ba ka sa imong kaminyoon karon? Happy ba ka sa imong sitwasyon karon? So sagad ma-focus ta sa physical health, no? Sa mas pagkaon, ay monigibawal pagkaon, ay kulag tulog, ay kinahanglag exercise. But today mga pinangga, let's talk about something mas deeper pagyod, something naa sa balay nato. Ang ato abang mga pagkadili malipayon sa tong kaminyohon, makapasakit ba nimo? Makapa physically sick ba nimo? Ang tubaga na mga pinangga, makasurprise yun sa imuha. Sa unhappy marriage or marriages, babae yun ang sagad yun mapiktahan. Pero usahay baya, kining ang babae mas grabing muyaw-yaw. Pero sa baliktad di ay sila ang mas grabing mapiktahan. Now, ato pa na iskutan sunod nga panahon, ngano ang babae sagad muyaw-yaw? At ang ina mga pinangga, kay usahay negative ang atong tanaw ana. Pero naa na siya'y health positive or positive side. Okay? So, unsa pa, mailhan ni mo nga kining unhappy ang imong kaminyoon kay mas gibati ni mo nga lonely ka. Bisan nga naa kay kauban, murag di ka happy. Baba? Tibok adlaw, na jud kay physical

present, or dili ka physically present ka, but emotionally distant. Wala kay pagbati kay nga nakauban ramon ta mo, labi ng uban matulog sa pikas kwarto, ang isa pikas kwarto. O ayan, na kung matulog mo sa isa ka kwarto, wala yung good night, wala yung kiss, wala yung hugs, wala yung mag-ampo mong duha, wala. Pag mata, ay iyar mo gawas. Uy, kumusta? Good morning.

ayaw yun pagunahuna nga bright na yun kaayo ka. In our talk today, we saw how stress, especially from unhappy relationships, nga makadaot sa tuang lawas. But aside from counseling and spiritual growth, mga pinaga, there are also natural ways nga mo support sa atong lawas sa stressful times. Take EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Pwede po mag-inom 2 times a day. Labi na sa mga kusog muhagok, magnganga matulog, magputol-putol ang ginhawa. Ayan ha, well matulog ha, maputol ang ginhawa. Sign na, problemang kasing-kasing, baga or respiratory or itawag nervous system. So ayaw paabutang atakihon ang kasing-kasing. Ay hapata manginom, maintain ani mga pinaga, labi na sa mga senior, labi na sa mga kulag tulog, labi na sa mga hago o kusog mo hagok. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinaga, I hope inyo ning share ha sa inom sa mga suplemento ng atong

0: Phenylephrine, HCI, plus chlorphenamine malate, plus paracetamol, plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi! Baling malasa, oy!
2: Unsa ka, Brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Unsa mali imong ATM card?
1: Banknet.
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
2: Abili mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
2: Unsa nya?
1: Wala masag ko diha, bi. Para mintin.
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
4: Pharmacy.
3: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
12: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa. Saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga ora sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
11: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the pink run.

0: On October 4, Pink Bazaar. On October 5 to 10, Pink Symposium. October 11, and Pink Zumba Marathon. October 18, the Alturas Group of Companies. Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: DJX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio,
2: ang DTX 500,
3: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
1: DJX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

GX Al Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Al Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: extraordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kini magong MX3 no kay tunay, natural ug original, makadugang gid siya sa akong energy level. Every day okay gid kaayo ko per me. I've heard na agid siya clinical studies sa US ug sa Canada. Tinuod gid siya nga mao nay sulod sa MX3 and mao nay dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita dinhi na gid ko sa MX3, dili ko believe.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807, Series of 2026.
2: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Okay, good morning sa atong mga kaigsoonang Bulanon. Ilibinigod sa atong mga suki nga tigpaminaw, mga higala. Nga way puas nga nagsunod sa mga programa din sa nag-unang FM station ni ato nga lalawigan sa Bohol, ang Quest 102.3 FM. Inguman sa ato mga OFW nga mga kaigsoonang Bulanon nga kanunay usab nga naga lantaw pinagi sa Facebook Live no sa Quest 102.3 FM. Kaninyong tanan atong mga sano ug mga sana. Good morning ug happy Monday kanatong tanan ug ako mong dapiton, ako mong i-welcome kamong tanan sa atong matag Lunes nga programa. Takna sa Richly Water, mga higala, din gituyog mugna kining maong tulumanon aron magsilbing nga tinubdan sa kasayuran sa atong mga kaigsoonang Bulanon. Aron kamo masayod sa mga pinakauhi nga update, mga higala, sa padayon nga paningkamot sa management sa Richly Water, mga higala. Pag-ugmad sa tinubdan sa tubig, mga higala, singuniana ang atong mga kaigsoonang Bulanon nga dugay ng nangandoy nga makaangkon og tubig nga luwas imnon sa mataga pamilya, mga higala. Once again, welcome og sa gihapon kininyong higalas kanginan. Alan is Toki Mangmang, makauban nyo hantoy kita alas 11. Ninga sayos kautuhon, mga higala, ning adlaw nga Lunes, September 21, 2026. Unya lipay ta nga atong mga customer service, mga higala. Pamela Llanos, good morning, Ma'am Pam. Happy Monday kanimo og kamusta?
1: Good morning, Sir Alan. Happy Monday sa tanano, ilabi na sa atong listeners. So, okay, kaayo. So, nanapunta the day for another edition for
0: okay,
1: updating.
0: Okay, pas all right.
1: So, kaano, kanang atong i-take ning opportunity po na atong i-greet or atong itimbaya ato ang mga kauban sa trabaho. Ay labi na atong presidente si Sir Ralph Miguel Lim, atong GM, GM Al Kalinawan, ato ang in-charge no sa WTP, atong Assistant General Manager, Danvers Berezo, o atong mga kauban dito sa Patrocinio Cortez, nga water treatment plant sa Lubok, o sa Trinidad, o sa Sevilla. So, atong mga nag-duty po na ito ng mga personnel, no? So, ato silang i-greet, kaya medyo, kuan na bagyo dun, sir, murag, grabe ang asuro, no? Murag, naan, nagyay, gafaging na gyud siya.
0: Ito,
1: lagi. So, daghan na. Amping ta. Daghan na gipangarat o tutunlan ron. So, mag-amping ta ato to silang i-take opportunity nga i-greet kay di yun lali maglabag init. Ginood na. Asopa. So, ang sa itong mga consumers po, hello ninyo diha.
0: Uni atong timbayaw na atong bitirano, atong igalang bitiranong konsihala sa lungsod sa Lubok, nga si konsihala Erwin Pacquial. Good morning kanimo diha, Mayor, no? Og sa atong mga kaigsoonan diha no sa lungsod sa Lubok, sa atong mga personnel diha sa Luktob Water Treatment Plant. Kamusta mong tanan no? Og ang ato nga GM nga wa gyud pagkaluya no padayong naningkamot no. Nga mahatagan gyud og pagtagad ang atong mga kaigsoonang Bulanon pinagi sa pagtubag no sa ilang matag-adlaw nga panginahanglan labi na gyud ning potable water, mahigala. Og karon taod atong ibalik og pahibaw sa atong mga kaigsoonang Bulanon nga nagsugod na ang trabaho no sa lain usab og dako nga planta

0: sa Richley Water dito sa lungsod sa Cortes Manghigala ug diin gi hinangop kining maong nga kalambuan dili lang sa atong mga kaigsoonan diha sa lungsod sa Cortes but sa tanan no kasikbit nga mga lungsod kay kini unya magsilbing additional og dugang nga supply no backup sa atong existing atong mga konsumidor karon mga panahon na labi na nga di na to malalis nga murag nagkaduol na gyuning hulga sa El Nino gani pa man ang matud pa sa kagamhanang provincial na halos na mo abot sa 40 milyones ang damage gumika na ning kainit Mahigala ug ato na man sinati karon so may tag init so tubig yod so expected yod nga nagkasaka ang demand Mahigala so ato na isgutan karon tutaod uban pang mga pinakauwahi nga update Mahigala pinagi sa atong partner nga si Ma'am Pam Llanos. Ato nang ihatag ang atong trivia kay along taas-taas ang panahon, oras nga makahuna-huna ang atong mga kaigsunan maapil ng atong promo. Kay tiaw bagod, ikaw mo'y makapadangat sa unang isaktong tubag, 100% nga libre nga koneksyon mga higala gikan sa Richley Water. Kung galing, nawahil lang kagdutay, pila ka segundos, kaya paunan na iraman eh, doon na kay 50%. O sayop ang imong tubag, doon na lang yapon kay 20%. Muna nga, pasalamat sa management. Kay taon-taon na ni nga promo, gituyo kining mugna aron makatabang ta sa atong mga kaigsoonang bulanon nga niya karong gatubang sa tumang kapitos gumikan sa krisis nga atong nasinati karong panahon na. Yes, Ma'am Pam.
1: Okay, so karon no, ato ang trivia for this Monday. So, ang pangutana na to, unsa na water treatment plant ang bago lang na to nga groundbreaking. So, no, nag-post man ta, including ang station po, nag-post po. So, again, unsa na water treatment plant ang bago na to nga groundbreaking. So, ang answer, ipadangat sa number nga 0960-271-0641.
0: Okay, so good luck. So, sayon kayo ang atong pangutana, mga higala. No? Auga, sige mong paminaw, tigbasa mo kapamantalaan. Mga higala no sa labi na sa Volcanicol

0: groundbreaking, nagtimaan ka na nga magsugod na ang pagtrabaho sa proyekto, mga higala. Okay, again, good luck. So, padayon ta sa atong tulumanon, tingali, sali pa ta mahatag sa atong updating mampam sa mga pinakaulahing kalambuan no, sa Richley Wouter. Atong hatagan siguro una ang atong mga kaigsunan aron nga doon na sila idea nga di ay sa ilang tagsatag sa kalugar nga nahimutangan karon nagsugod na, nagkamang na ang tubo, no? Mayingontang sabot na ko nga asa dapit karon ang nagpadayon ang excavation para sa kinini ang additional nga linya sa Richley Wouter. Dali sa Tagbilaran, sa Panglao Island, o sa dito sa may Sikatuna, aron gyud nga, uy, nanadi ay, dool na dimi. So, aron pwede na mong apply. Bisan pa man, ugwaan na mabot sa iyong tungod ang maong tubo, pero mas maayo nga mo-apply na mo, total, wa pa may bayad, no? Aron nga, kung makita sa management sa Richley Wouter, nga aning dapita, ubay-ubay na ang ni-apply. So, makaingan yun ang mahigala sa management o maunay ihatagan o priority nga pag-piping, paglinya, mga higala. Muna nga ang mga departamento kinta sa Richley Wouter nga in charge sa pagkuha o mga permit. So, muhimo dayon na sila aron nga masugdan o itugyan ang ato sa contractor aron magsugod na po ang pipelaying sa maong lugar kung ugali makita nga daghan o nga applicant ang dapita. Yes, ma'am Pam.
1: Okay. So, atong update no sa mga ongoing pipelaying karon, yes, expansion is, of course, nagsugdan na. Sige, tag-update ani every Monday, no, every week. Ang katong ato ang ubuhan, which is katong padung sa uptown. So, nagkamulo na tano, ongoing na excavation na to diha sa Leoncio Road. Ana sa Pasaka, sa gikan bitaw ka aning iskina, Pasaka sa uptown. So, naana diha, nagsugod na taog excavate. So, para na siya sa ato ang applicants nga si Casamaria, and of course welcome gyud mo tap or mo apply ang mga nalabyan ana. So nating ipangatagan og mga application letter, application form o kanang mga intent letter pod katong mga tariff na to. So atong encourage no katong mga naka-fill up na nga naa pa sa ilaha nga isabit na sa out amoa para masugod na nato og assess kung asa ang unahon natog taod. And katupong mga uban nga naghuwat ra mangud pod sir na pay uban nga naghuwat ra jud og anus amo abot na ang tubig, so ana papos lang patap. And mo na siya una ongoing na, then ongoing pod nga pipeline karon isa Kabisi. So sugod ta sa Kabisi nga area padung
0: sa umuhan. Asa na ni Kabisi dapat?
1: Dapat na padung ka sa Coastal Road na siya sir.
0: Coastal Road.
1: Padung sa talo to, uban to talo to bitaw Coastal Road.
0: Ah, okay.
1: Diya dapita. So gikan ta sa mismong Kabisi nga area padung sa ubuhan to talo to road nga boundary. So nata diha na nag pipeline. And then regarding food sa Q Hotel nga pipeline nato, which is mao manig katong atong update for St. Joseph Village. So na nati update ana mag interconnect na ta. So for interconnection na siya this coming September 24, karong September 24 pohon. So tentative schedule na siya, then muhatag sa tag traffic advisory noon. Okay. No, ato ipahibaw ron sa itong mga motorista, sa itong mga tiglabay dito na medyo matraffic-traffic kita din napita ka magsugod na tag-excavate by 22, which is tomorrow. So, ato excavate and then interconnect by 24. So, muna ato ipahibaw nga medyo traffic yun na mga yuk misdaan yung dispensa o pasensya. No?
0: Pero dili man po nadugay siguro. Pag...
1: Yes, kaliyotra na kayo, sir. Ini-interconnect. Ana, after interconnect, tabon ta, tapos mag-flashing na ta, and then okay na siya. Kaliyotra na mag-interconnect yun. So, among gihatag na time frame is, so good, karon Monday, taman sa Saturday. So, na naman tayo schedule for start sa excavation, which is ugma. So, mga 24, ma-interconnect na nato. So, katong mga good, no? Aplikante, diha, no? Ilabi na katong mga natagaan to o kanang application form sa dato sa encourage nga ipasa na aron ma-process na to. Only other pipeline na to is naapunta diri sa
0: katong Salazar.
1: Salazar result to sir pay.
0: Oh,
1: wala pa na start na to ang Salazar. Okay. Bali Rizal Street nagsugod na ta. Sugod ading kalseta bitaw sir. Pasod sa Rizal Street na ata nang starting sa kalseta nga iskina pasod sa Rizal Street. Na ata nang tunga-tunga pa. So naato yung mga natagaan na to application po, so encourage po na to ang

0: tanan. So naputay na na inquiries dito sa Glovasa Street, which is doon naman na siya sa Rizal Street.
1: Okay.
0: Oo, so among gi-encourage, wala pa man kaabot dito. So nga-apply yun sila. Katong doon na bitaw niya, lugar ani ra tama na itong pipelaying. So una ito sila, so una, pa-apply yun na ito kay daghan. Mulhaus na.
1: So muna nga, itong gituyo, gini, uga, anunsyo din he, asa ito napit nga lugar, aron nga makabantay mo, nga aron makaingon mo, ina na day padong din he, so, aron nga, muhinahinay na po mo apply. Now, how about sa sikatuna, katong padong dito sa Mirror of the World ba ito?
0: Yes, natay, going po nga pipeline dito, sikatuna highway, na may signage bito na pasod sa Mirror of the World, gikan gira ng highway padong sa mirror mismo, is ato ng pipelayingan, so natay mga na, kuha na ng mga application, no? Gikan sa itong mga prospect na customers nila. So, ongoing na ta.
1: So, and napadayon then, na dito ang pipelaying?
0: Yes, napadayon na ta dito. And, katong mga sikbit po, katong layo o rabitaw, pwede mo, again, bisag asa mo napita, ato amo mong encourage nga mo-apply. Mo-apply, yun. Padangat mo sa inyong intent, even through chatra, mong ka-interesado mo. Dili necessarily nga, by applying, bayad na mo na yun.
1: Correct.
0: So, apply mo, ato sa i-gather ang mga application, kung asa napit ang daghan, kay lagi ang katong daghan, ato taon na mo pipelaying.
1: Pwede rin online mo ma-apply, no? Adi na kinanglan nga personal gyud mo matok sa opisina. O gado na mo yung mga trabaho, so pwede ra online, pwede ra mo manawag sa ilahang messenger, no? Ya entertainon mo dayon ni Ma'am Pam, mga igala, no? So sa Panglao area.
0: Sa Panglao area, sir, wala pa tay schedule nga expansion dito. Okay. So but if naay mga lugar nga wala pay pipes, of course. Mo apply lang gyapon sila. And then ato silang i cater po. Ato sila linya sa atong priority pipeline.
1: Okay, very good. So, sa tagbilaran na, ato nang namin isigutan tana, no? Ang area?
0: Yes, yes, sir.
1: Okay. Arita sa ato nga comment may gala, there is ni Boss Gerald Ranico.
0: Yes.
1: Matod pa niya, good morning, ma'am. Kamusta man among agas sa Purok Utso, Sungkulan? So, ato ning barangay sa Purok Utso, Kamukoy. Kamusta mo diha, by Gerald, no? Matod pa niya, gikan pag September 3 oay agas-agas hangtod pag
0: siya.
1: September 16 hatagi mi og seryoso nga pagtagad, please ma'am, dapat additional karon karon ang agas sa amo kinahinayan ma'am, maluoy taon mo ma'am, sige na jud ko chat ninyo, labyan raman mi sa mga maintenance mi

0: ang ato ang team ang good is nag-adjust na gid sila sa ubo. So ang ilang mong source is gikan gid siya sa transmission line which is dito sa ubo. So after sa shutdown gid sir, of course gasigi patag mo minatugingon nga sa upper areas. Wala pa jud tay stable or igo ang supply sa upper area. So after shutdown, nagsigi pa ta og moto recover sa pressure, nag airlock release ta. So morning kanang portion lang gyud pa sa upper nga wala pa gyud ka tubig karon sir. So mo na atong gi usa nga atong gihimong solution na ano is kana si uhan. So mo na siya ang ato ang dugang volume pod and atong i double time sir Gerald no ang atong pag-replace sa RSF1 kay mao sad to siya makadugang og volume kay last time ang good katong lahi ra man gutong demand sa pag-in last month og karon. So medyo ning sakag yun itong demand karon. But of course, karon sir, ongoing yun po na itong airlock release, pag-check sa pressure. So ang inyo hamang good is, depende na siya sa pressure sa ubos kung makasaka ba yun siya. So unfortunately, marag sa babaw ng area, which is aning ila ka Sir Gerald Ranico, no, napasubayan na po ni nato ang ilahang
1: kining,
0: linya.
1: Di asusungkulan, mora yun yung problema, kining purok utsok, purok siti.
0: Yes, oo. Tara ni si sarili ni Dong sa balay ni Sir Gerald, but dito tanidong sa asa napitakatap ang ilahang linya dito, padong dito.

0: kay para makakusog na ta kay katumgod last time Sir Gerald is wato yung problema ato ang rapid sun filtration. So karon medyo na minus atong volume nga nagawas, which is na limit ta tungod sa effectivity na sa filter media. Mm. So muna nga atong pulihan siya sir this coming October 1, and then atong time frame na sir is sa dali ra na siya atong i-compress into 4 days. Mm-hmm. 3 to 4 days. So, natay pila ka teams na ay gipropose si GMAL, no?
1: Paspasan yun, oh.
0: Yes, nga. 2 to 3 teams sa itong trabaho on 12 hours per day ang per person. So, naana, diri, ato nang i-arrange. Basta kaya atong ihatag na time frame is 3 to 4 days. So, with

0: og andam sa kanunay nga mo invest, no? Alison na higala, aron lang yun matubag ang panginahanglan sa ato mga kaigsuunang bulanon, ma'am Pam.
1: Yes.
0: Pinanglitan diha sa lungsod sa Cortes, karon wa pa ning Richley. Unsa na kaha?
1: Sus, Ginoo ko. Yamu, good sir. Kay kami sa amua, amuar, bagigisaligan,

0: persungkulan, and then it happens nga nag-revamp ta. Niluktob water ink, so nag-revamp ta kayo. Siyempre, sige magtugbo to, so atong girevamp. And nagsundan, pagyot o shutdown, so mauna nga, naglisod-lisod yun ta, o saka
1: lahi, sa pressure niya. Lahit, manggod tubig compare sa electricity. Kaya ang tubig gani, oras nga mo shutdown ang planta, niya, mabalik, dili, diha-diha, dayon. Nga masinati na to ang normal nga agas kay namaligi hangin nga musud sa tubo after nga nawa kinta ang tubig. So mo na mobile up na po pressure. So dili na ingon ana, dili nga murag kilat bitaw dayon mo na nga hinaot nga masabtan sa atong mga konsumidor. But tingali angay tang masagmuyo kung way gihimo ang management mahigala apan kamo sayod no. Naningkamot gyud ang management mahigala bisan pa man og duwa pa ka kita kinta in return sa investment, but andam og tagana gyapon nga mo additional gasto mahigala para lang gyud nga matubag ang panginahanglan og ma satisfyar ang atong mga kaigsoonang konsumidor sa Richly Water ug Masaluktob Water Incorporated mahigala. Okay, unsay uban man pam?
0: Okay, so moto na atong i-urge atong mga consumers, so ilabi na itong mga upper areas, no? Nga, natay lugar, ato siyang, silang encourage na mo follow up ni NWRB.
1: Kay, kamusta ang atong Cortez, katong gipang revamp nga 4 inches nga tubo? Kay mo lagi na, pareha pa rin ito sa lubok nga doon ay depikto ang tubo nga gisupply sa unang supplier.
0: Sa Loreto ni siya, sir.
1: Oh, kamusta na?
0: Wala pataka start, sir.
1: Awa pa.
0: Kay naguwat patag murag na apay, I don't, I'm not sure if unsay kuwang pero murag bahin pa to sa murag permit. Kay DP mo kuno diha sa Karsada kay highway man siya. And then napapuntay gipaabot pud na katong I think naramo pud siguro na ang tubo ni abot na. So moto nga murag I think ang pinaka crucial karon nahon na mo kay katong yung RSF 1 sir. Mao gyud toy amo ang
1: paano sa kinigong RSF aron sa kasayuran sa publiko nga unsa mo kuno ni RSF. Mura na siya sa anan.
0: Yes.
1: Unya tungod sa kadugay na nabulit na itong mga buho ba mo na kinahanglan na po limpyuhan.
0: Limpyuhan.
1: Pulihan na po uga sa anan, mga higala. But nalipay ta nga itong ipibaw din hey, nga sa normal yun nga pagtrabaho ana, matod pa maudagan o 21 days. Pero nagkahitik na malagi, dataas na experience sa management sa team, muna nga 1 to 4 days o 5 days ang pinakadugay nga pagtrabaho anang pagpuli o filter media sa Arisipuan. Now, after niya na, makasinati na po ang additional nga pressure kay limpyo naman ang mga buho sa silbing strainer, mga higala, kanang filter media. So, hopefully, kaning mga lugar karon nga nakasinati o hinay yung pressure, mga wagi agas, mabalik na mo na ang among pangayon ng inyong dutayang pasinsya kay kamus kami sayod o kamo na minaw man diha, no? Matagkaroon unya nga wa mohunong upaning kamot ang management. Aron lang yun matubag ang inyohang mga reklamo sa existing problema sa mga lugar, labi na sa mga limited area. Gani atong Biyernes, na-appel ta sa Tigom nga gi-preside, no? Mismo chairman, si Boss Richard Lim. Akong gisuggest dito, nga, kamusta sir, butangan na ito o reservoir diha sa limited nga lugar sa Butang Tagmaribiles. Ilan nag consider nga suggestion, but ang problema karon kay ang gakuwang kay supply ang tubig mugod. Munay butangan ato reservoir nya kuwang gyapon ang tubig. Kaso wa gyapon hinungdan. Mahog sa kinini ang puster ng gabarog diha. But sa akong naibawan do na nay area nga na acquire ang management diha sa may Mariveles area. So anytime og sufficient na gyud ang supply sa tubig, posible nga mubarog na unya po diha ang reservoir, aron mo na sudlan, aron mo na ninyo nemo padagay day unya puhon, punpuhon, o ubay-ubay na unya ang supply sa tubig nga ma-extract, no? Ma-process sa atong pipilak ka mga planta. Labi nagmahumaning Uhan Spring nga treatment plant nga ma-deliver na o 5 million liters per day, punpuhon, muli Ginoo, no? Kana maong planta diya sa lungsod sa Cortez, amapam.
0: Yes, sakto yun. So, muna nga, aside anano sa atong Uhan Water Treatment Plant, so nanatagitan ang expansion po, which is mo to atong gipang urge po na mag-follow up, ay kay ato po nang gitanaw na daan, dili na kay karon, so ang mga umaabot po. So, aside ni Uhan, nanapote another expansion po hon. So, atong encourage ang atong mga consumer, ilabi na katong mga naapektuhan, no, nga mo-follow up ta, tabangi mi, o follow up sa NWRB, para nga makadugang ta, o volume, makadungag tag tubig, para sa tanan, ang maabot na na to ang mga upper, of course.

0: Kani atong naging adlaw, dunay nag-message na to nga, sir, kining paghinay sa tinubdan sa tubig, bisan pa o surface shooter na dili kaha nakapikto po ng mga illegal nga deep well. Para na ako di man tayo eksperto, posible po na nakaipikto na, no? Kay daghan man gyud nga mga illegal nga deep well mga higala. Mo na nga in fact doon ako'y initial nga kopya sa mga deep well nga why permit from NWRB. So mingon taga NWRB gumikan kay sa balaod mga higala why laing ahinsya sa gobyerno nga magregulate sa tubig mag groundwater ka man ganang gisupsup anang deep well or masurface water maura gyud ang NWRB. Gani, dunay kaso mga higala nga decided sa Supreme Court sa Second Division, gumikan lagi kay dunay mga pipila ka LGO sa nasod mga higala nga nangayo og bayad sa extraction fee. Unsay resulta? Gidinay ang ilahang og ang decision mga higala favorable, no? Sa NWRB gumikan kay wa lagi katungod ang LGO mangayo og extraction fee, gumikan kay tag-iya sa tubig, mga groundwater ka man og surface water, estado mga higala. Pasabot ang NWRB ra maoy dunay katungod nga mangayo og bayad, no? Ato nya naisgutan sa sunod na mga programa, no, sa atong program mga higala kay nakalabot anang maong isyu mga higala. Mao na nga ato lang na deliketan gumikan kay gumikan ato nang utana nato. Wa ba ko no makaepekto ni mga illegal nga mga deep well. Posible gud nga nakaepekto na, no? Mao na nga may tag illegal tingali wa na permit. Muna nga, doon na tayo kopya, initial kopya nga doon ay mga deep well nga why permit from NWRB. Muna nga, og ma-gather na to ng tanan, atong suwayan o padangat o complain dito sa NWRB, mo email ta kung sa ilang aksyon ini. Yes, ma'am, pam. Ang atong oras, alas 11:06, lapas na tag 6 minutos, may galalami po tayo padayag tabi din, hapan di na magiging mutugot ang atong oras, ma'am, pam.
1: Okay, so manamilit ata Sir Alano. So of course, so sa tanan nga naminaw atong mga consumers, atong mga prospect consumers o atong mga listeners lang. So pasalamat mi sa inyong pirmi nga pagsuporta ug pagpaminaw
0: and Boss Gerald, yes, salamat sir. Sa imong
1: salamat sa imong gipadangat nga concern sir. So at kontakta later no atong pabalikan patan-aw na to kumusta ang pressure
0: salamat,
1: dito
0: salamat,
1: so atong ipaanha gyud ang residence ni Sir Gerald Ranico. So mo feedback lang ko ni Sir Gerald na naaraman pud siya sa Facebook ato ra mo contact.
0: Salamat kayo
1: so,
0: Gerald,
1: thank you kayo. So sa ngano sa Richly Water, in behalf of Richly Water Inc, kanang pirmi mi nagaremind if ever, of course para ni Sir Gerald na amoy concerns, pangutana og mga suggestions, open ang office ato maminaw ana. So mura to og mag-amping tangtanan.
0: Okay, sa nga sa atong partner din nga si Ma'am Pam Malianos, ang in-charge sa customer service. Sa nga sa house management, no? Labi na sa atong batanong presidente, may gala, nga si Ralph Bacyalim. Kaninyong tanan, no? Katawang bulanon atong mga Facebook followers. Dagang salamat o good morning. Sano o sana.

fit me tell. Tapos magkisaw-kisaw naman ni Mrs. Ladlor. Ang dam ng mga kuwan. Tapos yan, the moment na aalis ka na, magbabay sa'yo. Diba? Ang bigat nun. Pero okay lang yan. That's part of the journey natin. Ano? I know a lot of people out there ang nakaka-feel. Diba?

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: The New Kiss FM 102.3. Na-amaze lang ako eh. Tuwan-tuwa ako. Alam niyo kung bakit? Oo. Alam niyo kung bakit? Kasi pinadalan ako ni, ano, ni Ma'am Sexy Sandy. Pinadalhan ako ni Ma'am Sexy Sandy ng isang mainit na sabaw at ano kaya yung isa? Plus may kanin. So, ibig sabihin niyan, tuluid na po ng akong bituka, tama na last stress. Diba? Salamat, Ma'am Sexy Sandy, Sir Charles Deca, Lai sa pagatod. O, diya sa may Buholanos Kananan. Ayan, dagan-dagan-dagan salamat, Ma'am Sexy Sandy. Oh, thank you, thank you. Oblasyon uno, pagliko ni mo at bang sa vapor sa una. Oo na diya. Okay. Ma'am Sexy Sandy, salamat ha. Oh, 2 minutos na human mula bayan, 12 midday. And high time for me to play our classic hit of the hour.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magudyod pagbuwan nun, kapoy kay sigig kabo, usahay mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras
0: mo. Pinakay ka karon. Pa-shower-shower na.
2: Ang pagabit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health.
2: Drama at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo ng mga ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa pwitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, prutas, all grades. Iwasan po ang pag-irip po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from Sambong, Lagundi, Turmeric at Cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang Moringa naman at B vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na mycelium has at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhi ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also, iat sa makabuhay black coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no, from insomnia, iat sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang iat sa makabuhay black coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay. From EX sa Makabuhay Capsule, it boosts your immune system. It has a property for anti-cancer. Plus, EX sa Makabuhay Black Coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EX sa Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory and of course, tissue repair. Dagdag mo rin ang EX sa Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mataas po sa fiber and of course, the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay. From inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidants energetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balance sa buhay. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pag-manage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
1: What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Labanan ang nakakamatay na dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Now

0: natural insect repellent at anti-dengue oil.
1: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
0: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
6: Hi. Baling malasa, oy.
7: Unsa ka, Brad?
6: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
7: Unsa man imong ATM card?
6: Banknet.
7: Ano problem sa PHCI withdraw?
6: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
7: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
6: Mao ba?
7: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
6: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumakustan na hirong hapon. Nya.
7: Oh, siya niya.
6: Alam mo sa good di habi? Para mintin?
7: Gamintin kag numero?
6: Sagoy numero. Mintin good? Mintinans ba sa akong high blood?
7: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Path na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
14: Rexido Forte!
12: Napay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
14: Rexido Forte!
13: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, balat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.

0: Apno wala man gipauli mi sa doktor pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan pag abot og semana amo siyang gipa-admit nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit mao na akong ginapainom sa iya ha EXL makabuhay okay na siya karon naka-recover na siya sa iyang sakit makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan. Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
9: More water, more life.
10: DJX 500.
11: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupo nga akong mga TL o mga kapakit. Ili. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
2: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Paloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
13: Reliable care.
14: The verdict is in. The Buhalana radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
14: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga ka-KISS.

0: ko nga Energize and Focus mao ang EXL na Kabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL na Kabuhay Plus Capsule para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL na Kabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL na Kabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL na Kabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September,

Ay, kalimot, mga produkto sa EXL, makabuha ang inyong karamapalit sa inyong mga suking butika dari sa itong radio station, KISS 102.3, Binting Street, Tagbilaran City.

0: electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, tulod sa MX3. And maunday dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And, akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi, nagid ko, sa MX3, dinhi ko believe!

0: US Open. Her recent string of good results, including a breakthrough title in Washington, has not added pressure that the 21-year-old feels. Outside the court, Iyala remains a massive draw, with her Sampaguita-inspired merch proving to be a hot commodity at a sports apparel store in Singapore's Orchard Drive. Iyala is the third seed in Singapore, received a bye in the first round and is awaiting the winner of the match between Sofia Kostolas and Tatiana Prozorova. And there you have it, the latest sports flash of the hour brought to you by PMI, Colleges Bohol.
1: The News by PMI, Colleges Bohol, the world-class school for Filipino mariners.
2: Best education and training in BS and Master in Customs Administration.
1: BS and Master in Marine Transportation and Marine Engineering and Seafarers Rating Course.
2: PMI, Colleges Bohol, welcome interested female enrollees for BSMT, BSMRE, and SRC.
1: PMI, Colleges Bohol, the pioneer marine educator in the Philippines.
3: Hello, Kakis! Panguta na lang. Kunsa man ang pirmi ninyong dala sa inyong bag? Ako gawa sa headset, notes, ug uban pang mga gamit sa radyo. Naagid ko'y usa ka butang nga dili mawala sa akong bag. Niuzep Z Plus Forte with Zinc. Nganuman, kay daghan akong nakatunan tungod sa sipon. Sa una, pasagdan ra nako. Kung nagsugod pa lang ang sipon, abi nako, okay ra. Pero paglabay sa usa o duha ka adlaw, grabe na. Sige na og tulo akong ilong. Sunod-sunod ang bahing. Ug usahay pagani. Paos nako samtang nagra-radyo. Kung makasinati og sintomas sa sipon, mag-NeoZep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas ug pwede kang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa sintomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyali sa sipon, mag-NeoZep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa sintomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan rin nimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyali sa sipon, mag-NeoZep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duha sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola.
6: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
7: What ako?
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian. Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
10: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa. Saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga oif. Maong sa pari ihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
9: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
11: TTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
11: TTX 500.
13: Mapalit sa mga butika. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hello mga ka-MXC. Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, mabarang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mabarang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sugar.
3: The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
4: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol. Based on the

0: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Ah, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mare, para makaabilita sa mga diskwento.
2: Oh, delikit, Mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga priblihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga priblihiyo sa kalinlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
1: Oh, mao ba, Mare?
2: Interesado ko makuha sa mag-share, Mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
1: Sige, Mare, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mare? O matayon, Mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Welcome to Blue Ocean Food Park.
4: Come on, over.

0: ako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab pa pa sa heart o 50 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abante Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs. Programa nga mo develop sa potentials sa mga batan-on. Hatagan nato o importansya ang arts, culture o heritage sa atong probinsya o mga indigenous people nga ania sa Bohol. Daghang salamat sa kumakaigsunang bulanon.
2: Immerse yourself in the breathtaking landscapes from the iconic chocolate hills to rolling terrains of the northeast to the vibrant coral reefs filled with life. Explore the rich geological history where limestone formations whisper tales of the past. Experience the warmth of Boholano hospitality and

0: amo ang ganghaan sa kaingit. Ato gin may always. But for now, just for this year, dito ta sa Mariboho.
1: Mariboho.
0: Kamura change venue. Yeah. No? Natasalit. Gikan man may sa kuan sa kaharian ng kaingit dito na po sa kuan. Lereyo.
2: Pero in fairness kaya no, atong giato ang Punta Cruz no, usa sa mga cheer site nato dere sa Bohol no. Amazing kay kuya dan no, nga grabe man di ay kanindot ang uplifted terrain sa Mariboho.
0: Yes. No? I was amazed no. Kaya you know, that was a blessing in disguise no, yes. Due to an earthquake.
2: Wala ta mag-expect nga mo appear siya dito. According sa mga geologists kaya dano kay weird ko no siya because kasagarang mga kung uyog-uyog ko no kay pa side. Pero siya upward siya.
0: Grabe. We would like to extend our gratitude to LGU Mariboho for allowing us no nga dito ta mag coastal cleanup. And right after the coastal cleanup, we had our PYDL Family Day. Yes! Salamat kaayo, of course, no, kay Kuya John, yung gigabayad sa tanan. No, thank you so much to our ever generous, kind, humble, and everything na agid niya. Kuya John Maraginot, amo ang kinakusgan niya head sa maong buhatan sa PYDO. And of course, pasalamatan po ta sa SPC led by Ma'am Rose Evangelista nga mausad ang nagpahiluna sa tong coastal clean-up coordination. And of course, to the SSD boys, nga grabe kay mo kuan, uy. No? Ganyan na ginang mga ligo, tanong kay mga lalaki, maugi magsugba, mag-ilaw, sila gimang lihok, yung mga vavaihan, nagtikayhang na dayon sa kadagatan, no? Para ni Ma'am Luz.
2: Yes,
0: no?
2: Ma'am Luz nga, nakatug sa floating.
0: Grabe.
2: No? Literal nga, waterbed.
0: No, waterbed. No? Actually, galing ka, wala kayong mga nanagat atong time. Ako, naapa, makuha ito siya sa net. No, mulag matingad, so na ang mananagat niya. Ay, nakuha man yung kuha na ito. Ano, ganun, no? Shout out sa'yo, Ma'am Luz, no? Of course, grabe ka, ayusad.
2: Kapulido anyway, ang no? Lipstick, no?
0: Pulido kayo ang lipstick, murag. Kuan po siya, kumukontra po siya, sumasabay po siya sa ito ang mga staff the rest sa Unicity.
2: Correct.
0: No? I would like to shout out the eye, no? Sa tanang mga kauban na ating mga offices sad nga nakiguban nato og coastal clean up tara sa Mariboho no ang Bedepo no nakiguban
2: yes.
0: Sad sila akita gyud no dili lang gyud sa my coastal tanang hinlo ni abot gyud mi ni saka gyud mi mga higala
2: sa highway mga higala
0: sa saka na mi sa highway kay kibaw mo no dag medyo ubay-ubay mga opisina nga naghinlo daghan na sila silag nakuha.
2: Yes.
0: Kami sa di man mo pwede o wala gi mabit-bit.
2: Uy, no? Man mapapildi ang PYDO.
0: O, maglain man ato ang sako kay hangin mo'y sud, no? So kita na nangita ginmig paaging nga mahinlo, makakuha ginmig og sagbot, og busa ang tanang kadalanan sa Punta Cruz na henlo din siya.
2: Correct. No. Marag yung tanong ka ng dili naman international coastal, no? Highway
0: cleanup. Mag-suggest na po, no? Highway by the way, no, today, we celebrated the world, the world observed the interbaho, no? Og unsa pa na classmate nga atong nakaaway, no? Busa atong i-reflect kay karong

0: mo, balik na ang Ginoo. Kaya din, ayaw kayo po kayo doon, kayo marag nakapulo ba rin? Kamarag pa doon dyan, magbalik mo, password, oh, best shit na.
1: Of course, mga na, ita, kayo dapat manta ko, hindi lang busugon na to ato ang tiyan, atong hunahuna, busugon sa nato ato ang karak. Well, ko ang bagong programa.
0: Maayong balitang magkaluwas sa dugang kanang kuya pagi.

0: Iyo ang mga buntod.
1: Yes, kay Denmark na puno og fog. Yes, so every, alas gis na yes, sa ugto, no?
0: Every time sa bitaw nga mobiyahe ko, okay, like mobiyahe tagikan diri Bohol, kanang mobiyahe tag Ocean Jet, ba di ba makita man nimo ang Ocean Jet nga mulabay dira sa yes. Maribuho. Di siya maklaro na katungod kay
1: baga-baga.
0: Fog. Baga kayo ang fog, no? Medyo delicates, diligi siya medyo delicates gid siya, knowing that we are in acutely unhealthy air condition. Air yes, quality. Mong mag-amping kita manghigala. Pero of course, ting udto, no? Medyo abri si puta gamay sa itong mga doors. Especially, wala tayo mga aircon. Wala tayo proper ventilation. Kaya basta yes. Sa matiurok tayo sa kainiton. Kaya grabe ba yasad ang kainit mga higala. Hanggang let us remain vigilant and protect ourselves, our families from the effects of the haze and the poor air quality. Our next update, mga higala.
1: So, employees of the provincial government of Bohol gathered at Bantawan in Tagbilaran City on September 18, Kuya Dan, for the provincial government of Bohol Family Day, celebrating camaraderie, teamwork, and their shared mission of public service.
0: Wow, we had our Family Day last Friday.
1: Yes, daghan na yung kalingawan, Kuya Dan, na atay hip hop dance competition,
0: yes.
1: Na ay Battle of the Band. Na ay Miss PGBH uglabo sa
0: na ay kanang doble cara natay your face sounds familiar. Grabe no, no? Kudos
1: and
0: to
1: and pinaka lingong apartan na ang kaon
0: ang kaka. Kaka brought ayan, you by amo ang kaka is brought you by
1: Salas ba to siya nga Salas basta S start basta lami ang ilahang soup. Shout out to Salas.
0: Di, uy, wala, sa, murug sa lahi, siguro ka na kibuffet ba?
1: Basta kinisunod yung mga...
0: sa linya.
1: Sa linya. Marag, lain man itong cluster. Pero salamat kaya po kung kinsa itong cluster no, kay nakakaunta no. Health is part of 126 Philippine Service as anniversary celebration, Kuya Dan.
0: Mm-hmm. So of course, no, we at the event brought together employees. No, we have from shout out from DevAd Cluster,
1: yes,
0: Development Administration Cluster, mo ni nidaog sa
1: Miss PGBH.
0: Shofa, grabe sa manuvag.
1: Congratulations.
0: Congratulations, DevAd. And of course, our infra... cluster. Infra nga maoy na daog sa ato ang hip-hop.
1: Ayan. Congratulations.
0: Congratulations. And of course, we have also economic cluster. Ganahan ko sa kuan. T-shirt sa economic cluster.
1: Katong
0: orange,
1: no? Ba? Yes.
0: No, ganahan ko sa ilang kuan. And of course, no? Health cluster.
1: Ayan. Ang pinakadagahan nga health, cluster.
0: Okay, nabi. Dito ang mga hospital.
1: District hospitals. No?
0: And of course, our cluster.
1: The social and environmental cluster. Yeah! Third place sa ato ang hip-hop, Kuya Dan.
0: Sige lang.
1: And ato sa i-shoutout, Kuya Dan, no, from DevAd Cluster, ang atong kinakusgan nga beshi nga naka-get over na ba to sa iyahang hip-hop dance competition.
0: Si Jam Cass. Jam Vatingaliza.
2: Aray ko!
1: Ayan nga. At least, inomrag. A new experience man daw to niya. Hindi siya tig-apel-apel o hip-hop dance. Pero,
0: kaya kung magod siya, ayan siya.
1: Ballerina.
0: Ballerina. Ballerina siya. Ballerina siya. Ito siya. Hip-hop, bulok, karsones, gabok. Yan naman nga ako.
1: Pero I heard, Kuya Dan, nung marag ma-appel ko na siya Miss PGBH last next year.
0: Sige, ato nang abangan. Imo nang atbangan.
1: Ako na siyang atbangan. Or ako ha kayo magtudlo niya o pasarela.
0: O, di pwede kay social man ta. Ikaw na lang gin mo represent sa sock end, no? So, kudos di ay to our provincial government of Bohol led by Governor Ari Sumentado, Vice Governor Nick Best, and of course, among nagpahiluna sa tuang celebration, HR, led by our OIZ, Ma'am Kath. Congratulations. And lastly, mga higala, no? Again, ato isang i-shout out ng mga ni Daog, no? Beshi Minerves, no? Governor Aris Amintad recognized the dedication sa mga capital employees, no? Deserve gupo na ito nga maglipay-lipay ginagmay.
1: Correct.
0: For all, throughout the years, mga naghatag-tag servisyo sa ito mga bulanon. So, kita na sad po drone ang maglengaw-lengaw ginagmay.
1: Yes,
0: by the way, it's 40 minutes right after 5 p.m.

0: And of course, no, i-shout out nato gyud ato ang mga nidaog, no? The Miss PGBH competition ang nidaog from Dev at Cluster. We have si Miss Desiree Jerenia.
1: Congratulations!
0: Na as Miss PGBH. Na receive sa niya ang Best in Talent and Best in Q&A Award. Oh, so, mo dahi gidaog dahi dyan siya.
2: Feeling ko ma-pressure na siya ni Jam. Okay, murag-taas-taas siya.
0: Reigning queen. Murag-taas-taas siya. Up so, nung cast, nung murag-taas, doon murag isang daghan pa kang bugas nga kanon.
2: O daghan pa kang cherifer nga tumaron.
0: Lagom siya siya cast o bantay siya ni Ron. And of course, no, ato ang finance cluster mo ay nakadaog sa Best in Production kalaban man sa tumo mo, KI.
2: Ay, murag yun siya ka ng
0: and of course, ang nakadaog sa to ang Best in Evening Gown ato ang Legislative Cluster, wow. Team Mayolets. Yes, congratulations. Adding excitement to the celebration, mga higala, the Hip Hop Dance Competition showcase the creativity. And of course, ang maong nidaog, the Infra Cluster, ang maong champion, kisa tong second runner-up.
1: Congratulations!
0: Ato ang Economic Cluster and Social Environmental Cluster atong third place.
2: Not bad sa atong cluster, Kuya Dan. O, pero malaban.
0: For sa pipila po dyan mga tuig yung mga atuabi agad ng hip-hop. Pero di lang kay, you know, alam mo agad ng competition. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw.
2: Pero ang importante, matanggap ng pagkatalo.
0: Oh, yes.
2: Pero feeling ko, Kuya Dan, mag-angayan ka, Kuya Dan, mag-hip-hop next year.
0: Go. Ah, go.
2: Butambling man kuno kag pito ka times kay. Oh,
0: pito nga way landing. Pakit-unta mo ana no, umabot ni 2 million likes.
2: Butambling ta via live,
0: no. Via live satellite ta parihani. Pasalamaton day mini ni kuan, uy, ni Kapitana Giovanni Alawi kay probably nag-prepare na pahiluna sa mga tent, yes, sa mga chairs, no? Pasalamat kisya, no, sa GC na to, yes, from the department head, yes, sa tanang mga sakop. Salamat kay sa pagsalig, salamat sa kooperasyon. God bless you all.
2: God bless us all. Napanay siya yung panulungan niya, tumo ang buhing saksi.
0: Ay, muna siya nang gitan doon.
2: Wala. Ayan, mga higala. Saan oras na nato, Kuya Dan?
0: 5:43 in the afternoon, mga higala. And before we will proceed, oh, you're still listening to CFK of Kiss Up and bringing you the Empowerment Straight to your radios and escape the energy high. Here's another song coming your way. Our next song, we have Chinito by Yang Constantino. Turn it up, Philip. Enjoy the ride. This is Kiss Up and bring you the Empowerment Straight to your radios.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karun? Naalibyuhan na ang balat sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpesting yun ako, ah. Na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga is small cath lab.
1: Mayo di ay ma, maayo ko di ay nga maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adturo na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
5: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay og negosyo.
5: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building. Jack!

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
1: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
4: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
3: Okay mga pinangga, ang atoa na pong topic karon adlawa bahin aning hidden impact of unhappy marriage or marriages. So naa din siya'y nakatago ng impact or ikadaot sa mga dili malipayon sa ilahang kaminyoon. Ay pangutanan nato mga pinangga, be. Happy ba ka sa imong kaminyoon karon? Happy ba ka sa imong sitwasyon karon? So sagad ma-focus ta sa physical health, no? Sa mas pagkaon, ay monigibawal pagkaon, ay kulag tulog, ay kinahanglag exercise. But today mga pinangga, let's talk about something mas deeper pagyod, something naa sa balay nato. Ang ato abang mga pagkadili malipayon sa tong kaminyohon, makapasakit ba nimo? Makapa physically sick ba nimo? Ang tubaga na mga pinangga, makasurprise yun sa imuha. Sa unhappy marriage or marriages, babae yun ang sagad yun mapiktahan. Pero usahay baya, kining ang babae mas grabing muyaw-yaw. Pero sa baliktad di ay sila ang mas grabing mapiktahan. Now, ato pa naiskutan sunod nga panahon, ngano ang babae sagad muyaw-yaw? At tangi na mga pinangga, kay usahay, negative ang atong tanaw, ana. Pero naa na siya'y health positive or positive side. Okay? So, unsa pa, mailhan nimo nga kining unhappy ang imong kaminyoon kay mas gibati nimo nga lonely ka. Bisan nga naa kay kauban, murag di ka happy. Aba? Tibok adlaw, na jud kay physical present or di ka physically present ka but emotionally distant. Wala kay pagbati kay nga nakauban ramon ta mo, labi ng uban matulog sa pikas kwarto, ang isa pikas kwarto. O ayan. Na kung matulog mo sa isa ka kwarto, wala gyud good night, wala kiss, wala hugs, wala magampo mong duha, wala. Pag mata ay iyar pa mo gawas. Wa gyud mo naggakos, wa mo oy kumusta, good morning, musta imong tulog. Wala gyud pinangga, no? Hastang luuya gyud mo na nga daghang kaayong dili healthy kay dili day healthy ang ilang kaminyoon. Bisag usab tambal, bisag usab inom capsule, wa gyud na ulian nganuman, wa ma-training, wa gyud disiplina ang kaugalingon, walay practice, walay pagtuon. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinangga o sa kini sa natural nga tabang alang sa stress, fatigue o emotional burnout. No, especially mag-ampo gyud ta before matulog ana apoy pag submitar sa ato ang paglaom ngadto sa Ginoo nga siya ragi mo sulbad tanan sa tong problema, muhatag guide. Ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, babay ka maglalaki, asawa ka magbana. Ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, ayaw isipa imong kaugalingon nga haud kun dili naa kay mas haud sa imong kinabuhi, naa kay gitamud nga mga giyagikan kaniya, ayaw yun pagunahuna nga bright na yun kaayo ka. In our talk today, we saw how stress, especially from unhappy relationships, nga makadaot sa tuang lawas. But aside from counseling and spiritual growth, mga pinaga, there are also natural ways nga musupport sa atong lawas sa stressful times. Take EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Pwede po mag-inom 2 times a day. Labi na sa mga kusog muhagok, magnganga matulog, magputol-putol kasing baga or respiratory or kitawag nervous system. So ayaw paabutang atakihon ang kasing-kasing. Ay hapata manginom. Maintain ani mga pinaga, labi na sa mga senior, labi na sa mga kulag tulog, labi na sa mga hago o kusog muhagok. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinaga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinaga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Uy pare, nindota yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod, ana?
8: Uy mare, agtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
7: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
8: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
7: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
8: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
7: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
8: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: All right, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat nyong gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Jensen City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa puwitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, all grades. Iwasan po ang pag-iray po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from Sambong, Lagundi, Turmeric at Cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang Moringa naman at may vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may psyllium husk at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhi ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also, iyak sa makabuhay black coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no? From insomnia, iyak sa makabuhay capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang iyak sa makabuhay black coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from EX sa Makabuhay Capsule, it boosts your immune system, it has a property for anti-cancer, plus EX sa Makabuhay Black Coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EX sa Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory, and of course, tissue repair. Dagdag mo rin ang EX sa Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mataas po sa fiber, and of course, the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidants energetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balance sa buhay. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pag-manage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
1: What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Labanan ang nakakamatay na dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil. EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and and healthier you? Switch to EXL Makabuhay Plus.
3: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naabot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: Ang discarding bisdag, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdag na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh,

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imang kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpetig yun ako, ah. Na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihim mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Ang yung kumaayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kin klase nga problema. Kay naa na matay ka ugalingon nga small class lang.
1: Bayo di ay ma, maayo ka di ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ba? Maayo ko ingon ana. Dako kitignabang na tuma nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy pare, nindutag yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adturo na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
5: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay og negosyo.
5: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building. Jack!

Maing adlaw, mga pinanga, welcome sa tong programang Basta Healthy, Happy! This is Doc Bri Palangi, og ato ang hisgutan karon kining pangutana, Doc, unsaon nako pagpalig-on sa akong bukog? 82 nako, Doc. Hinumdumi pinanga, ang pagka-idaran or pagkatigulang, ino lang na to, pagkatigulang, wala na nagpasabot nga ang imong bukog pod mahimo pong gabok or luya. Mga pinanga, huna-huna agyud ni siya. Usahay, usa lamang ka pagdulas sa banyo, mahimong mabali ang hawak, mabali ang ato ang paa, itong bukog sa paa. Kinahanglan operasyon, lisod nga paghigda. Usahay, magiging dependenta, no, labi na sa mga senior citizen. Hinumduman nato nga, while matigulang ta, maginahinay o kanipis ang ato ang mga bukog na to. Maginahinay po na siya kaluya. Pero ang bukog na to pinangga, dili na siya patay nga material. Buhi na siya nga tissue nga nagapadayon siya nga naga broken down o naga rebuild. Sa ato pa, bisan senior na ta, na paghihapoy mahimo nga mapaligon na to ang bukog, mupakusog ta sa tong mga muscle na to o ang atong balanse ligon gihapon. Naigihimo nga National Nutrition Survey just recent years nga nagpakita 95.5% sa mga 60 pataas nga mga Filipino sa mga senior dili adequate or enough ang ilahang calcium intake. But pasabot, sumala sa mga trained nutritionist dietitians ang ilang mga na-interview, ilang nakikita

0: kita sa mga 95.5% sa ilahang gipang interview. Nabilong ang ilahang gipang interview, 95.5%, almost tanan, inadequate ang ilahang calcium intake. Sa laktod nga pagkastorya, kung kulang ang imong calcium intake o aduna kay calcium deficiency, ang imong lawas mapugos sa pagkuha og calcium gikan sa imuhang bukog para magamit sa uban pang importanteng proseso sama sa pag-andar sa atong kasing-kasing or pag-function, healthy nga pag-function sa atong mga kasing-kasing o sa ato ang mga muscle or kaunuran. Mauni siya ang mga nagunang timailhan o mga risgo kung inadequate ang ato ang intake sa calcium. Number one, mga pinangga, pwede mo sakit ang imong kaunuran. Sigag pahilot-pahilot, calcium raday kulang. Mangurog ang imuhang kaunuran. Mag-muscle cramps ka. Manghugot ang imong muscle. Usahay bikugan ka. Ang imong ilok, usahay magnam, manggahi ang imong ilok, unya mo sakit. Calcium ang problema. Kanang pamanhod, pinangga, maminhod or pagpanusok-tusok or tingling sensation sa mga tudlo, kamot, tiil, palibot sa atong baba, usahay, calcium deficiency. Dali maluya, dali kapuyon, bisag sigig katulog, bation gihapon nga luya gihapon, kulang og enerhiya og medyo usahay malipong. Calcium ang kulang. Plus, imo pag yung makita nga ang imo ang mga kuko ni mo pinangga, dali mga madugmok or marupok ang imong kuko. O ang imong panit, uga. Makita ni mong uga imong panit o niyang imong kuko mga pinangga, dali ra mabawog, dali ra mga pudpod, dali mabuak, mausahay, dali ka mga tol-katol si imong panit, kulag calcium. So kanatanan mga early signs, early symptoms nga nakulangan ka o calcium sa imong pagkaon o baka ha, nakulangan na yung calcium, pero pag mo grabe ang iyang mga symptoms, ang iyong epekto, kung mulungtad siya, dugay nga kakulang o calcium, musangpot or morisulta na siya sa mas seryosong mga sakit. Number one, sama sa osteoporosis. Ang atong mga bukog, no, kanang osteoporosis, mahimo siyang porous mga pinaga. But masabot ang imong bukog mapuno o managhan ang iyahang buslot, munipisya, unya maluya, muhuyang pagyud siya. So tungod ani, bisan gamay nga tumba or mahulog lang sa bed or sa gihigdaan, pwede mo hinungdan sa daling pagkabali sa bukog, no? Mga fracture siya. Labi na sa hawak, diya sa spine, diya sa tuang mga kamot nato, mga paa nato. Pwede po ta mo bako, mo baog ang ato ang buko-buko. Pwede po mumubo ang ato ang mga height. Pwede po ang ato mga ngipon. Tungod kay ang ngipon na siya'y calcium, musugod na siya og pagka ibot, mahuyang na siya, dali mabuak, dali siya madaot. Importante nga pahinumdum ha, ang pagkakulang sa calcium dili basta-basta nga makita sa ordinaryong blood test nga naman. Bisag maggrabe na nga naman, kay ang atong lawas manggod, maningkamot ang atong lawas nga mabalanse ang pagkakulang. So kung kulang sa imong dugo, ang atong lawas mukuha sa ato ang bukog og calcium. Mauna kung i-check up yung ka sa imong doktor, mag-recommend yun ang imong doktor og bone mineral density. No, i-appeal na niya sa inyohang mga blood test. O niya, pahinumdum lang mga pinanggaha nga ang nasod sa Pilipinas baya dili mo ubos og 1 billion pesos kada tuig mo gasto lang tungod sa mga na ay mga acute fragility hip fractures. No, katong nabalian, na-fracture, ni-crack ang bukog, nabali ang bukog. Matagtuig ang atoang nasod sa Pilipinas, dili mo gasto og 1 billion nga pesos. Mauna ang pinangga nga, di ni pangwinta ato aha, pahinumdum ni kun unsay matabang nato sa tong kaugalingon, pamilya o sa tong panggoberno. Hinumduman nato nga ang prevention, maglikay ta nga mugabok atong bukog, tabangan unta nato nga muligo natong bukog, dili lang ni para sa bukog nato ang pag-prevent nga di mo gabok atong bukog para po ni sa senior nga pagka-independente. Kay kung magabok ang bukog o simba ko lang ma-fracture, mabali, o di na siya independent, dependent na siya, maging dependent na siya. So, maka-stress sa senior mismo, maka-stress pod kauban sa senior. Mauna ang pinaka-the best, ang habit na to, nga mas i-practice na to ang good habit talaga. Ang bukog mga pinanga, pareha na siya sa muscle, nga kinahanglan ni siya og safe and regular challenge, no? Ang maayo nga exercise labi na sa mga senior is pagbacklay gyud. Naagi backlay pinanga. Labi na before mo kaon o kumagkaon backlay gyud. Ang pagkatkat sa hagdanan, importante yan, especially kung safe siya, makatabang nasalay katkat-katkatan nga hagdanan kada adlaw. Ang kuyaw laman sa senior pinangga nga mukatkat sa hagdanan niya malipong maunay kahulugan. Nganong malipong? Kulag tulog, kulag tubig. Mauna ato mga family members, especially sa mga senior nato, bisag wa pag-iuhaw, pero oras nating inom og tubig, inom gyud ta. Maghimot ang alarm clock, ang tubig ginabutang nato di aslamisa, naagyoy tubigan, sudlanan ang matag-usa nato. Para nga, madetermine nato, pagkaudto, oy, pila pa imong nahurot nga tubig. Pagkagabi, pagkahapon, oy, pila yun ang imong nainom nga tubig sa sakaadlaw.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy!
0: Dili ta magagad kay giuhaw. Ayaw yun, makalimot ka na pinangga, labi na sa mga senior nga medyo luya na ang ilahang central nervous system. Labi na kanang gitawag hypothalamus. Magka-less ang iyahang sensitivity. Pero pwede i-disiplina by principle, dili pagbati, dili sense lang, kundi principle gyud. Unya, palite ang mga senior nato og mga light resistance bands, no? Available na sa mga sport shop, sports department, sa department store, available na sa mga pinaga. Light resistance bands. Mura na siya og plastiko nga dako or rubber na siya nga ibutang sa tiil para nga i-exercise, ibinat-binat mga pinaga ang tiil para maging kusgan ato mga paa. Especially sa mga senior, importante nga kusgan ang mga hips na to. Ang ato mga batiis, ang atong batang, dapat ligon siya. Kining light resistance bands, makatabang. Hinumduman na to, pinaga, bisong sa kapatog practice, exercise, pero wala tayong saktong nutrisyon nga gikinahanglan sa itong bukog, kay dili lang calcium ang gikinahanglan sa atong bukog. Kinahanglan po niya ang insaktong protein, vitamin D, magnesium, vitamin K, phosphorus, vitamin C, adequate nga calories. So ang pinaka-basic pinanga, matag-adlaw, naadyog kay dapat dahon-dahon makaon, labi na kamunggay pinanga. Apila ang iyang palwa, pwede ni muna apilon ang palwag, pabukal, tadtaro ni muna along sa mga dahon-dahon. Pabukalig tulo ka basong tubig, inuma kada adlaw, buntag uto hapon. Ang mga dahon-dahon pwede po ito nimo kaunon. Unya, kada adlaw pwede po ka magsardinas, mga bulinaw, mga gagmay nga pinangga. Kana niya, labid sanlag nimo, makaon po nimo ang ambukog, makatabang po na siya. Labid ang sardinas, ang bukog ana niya, kana bitaw sa mga dilata pinangga, wala man ay preservatives nga makadaot. So apila ang bukog ana og kaon. Tofu og beans. Sa mga beans naman mapinangga, Kentucky, Baguio beans,

monggo, mga white beans, kidney beans, makatabang. Basta importante ang beans, ha? Once a day, unya labi na kung monggo or mga white beans, ihumol 6 to 8 hours or more sa daghang tubig. Unya ilisag bagong tubig after nga mahumulan, ay ha pa lutuon. Ang pagkaon po og mga itlog, mga pinaga, ayaw nagkaog itlog sa gabi, eh? Labi na kung gabok kagbukog, okay? Dito ka mukhaon sa buntag or udto pinanga. Pwede po ka mag-inom og gatas nga na ay calcium fortified nga mga gatas. Pero ayaw inom og gatas before matulog, diri sa healthy sa mga senior. Labi na kung na'y problema sa arthritis, na'y problema sa hubak, asthma, na'y problema sa diabetes, dili maayong pag-inom og gatas sa gabi. Pwede ka mag-inom og gatas before alas 3 sa hapon. Alas 2 ba, may pang snack nimo, pwede ka diya mo inom og gatas. Buntag, pwede ka mo inom og gatas, pinanga. Nain ang utanas ko ang pinanga, Dok, bisag unsa nga gatas, Dok? Ako, yes, basta ayaw lang ng kondensada. Unya, para mas ligon ato mga bukog, kaon ginagmay mga nuts, mga liso-liso, mga prutas, mga vegetables of different colors. Ingana, usab ang protina, kaya ang bukog na ay collagen, framework o gang ligon nga muscles makatabang pagpugong sa pagkatumba. Dita dali matumba basta dili iyat-iyat ang ato mga muscle. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot, ha? Sakit o banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Mahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon. Or duha ka basong tubig, panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat, mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke. Unya, medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinanga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. So check ta sa itong mga BP, ha. Taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga

0: blood sugar, taas pagani, gi-diabetics, patagani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba kulang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy,

0: Oy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito natos karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atoang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon ato, disinting, nay gulay, nay prutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: I have EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: May kasabihan mga pinangga, magbilin taga sabihan, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. What we repeatedly tell ourselves can influence what we repeatedly do. Kung unsay ginasulti nimo balik-balik sa imong kaugalingon, mao na siya ang maka-influensya kung unsa ang imuhang balik-balikon og himo. Napaigingol din he, small actions faithfully repeated can produce meaningful changes. Ang gamay nga mga buhat pero matinud-ano natong gibalik-balik, maka-produce na siya, makahatag na siya og dako kaayo nga kausaban. Mga pinangga, Ang giingon dinhi nga libro nga atong gibasa, kining principle sa auto-suggestion. I-training nato ang atong huna-huna para mausab ang atong naandan, labi na mali nga naandan. Ang atong mga huna-huna o ang atong mga pulong, maka-influensya na siya sa ato ang mga attitude, decisions, o matag-adlaw nga mga habits. Pero dili ni siya magic, dili enough nga moingon ta nga, gusto ko magiging healthy, gusto ko mahimsog. Kinahanglan sundan na siya og correct nga kahibalo og consistent nga pagbuhat. Unsa daw? Dili enough nga moingon ta gusto ko mahimsog. Gusto ko maulian dayon. Dili enough. Kinahanglan ang imong gusto, ang imong tinguha o banansya sa insaktong kahibalo og consistent nga action. For example, daghan sa mga senior moingon, dili na ko mo-exercise kay tigulang na ko. Wala na ko'y mahimo. Kana nga mga pulong mga pinangga, makaproduce na siya og kahadlok og pagkatapulan, inactivity. Di lang nato tawagong tapulan or laziness. Tawagong lang nato kakulang og ehersisyo. Sa panahon nga ang tao mas dili kaysa mulihok, mas maluya ang iyang muscle, mas maluya ang iyang balanse, o mas maluya ang iyahang mga bukog. Imbis nga ang mga discouraging nga mga huna-huna, ilisa nato og kamatuuran, truthful and achievable statements, tinuod o maabot nga mga sulti, unsa man na siya. Tigulang nako, but I can still improve my daily habits. Mapa-improve gihapon ako ang ako ang mga nindot nga mga naandan. I will begin with 5 minutes of safe walking. Maglisog og lakaw pag una lang 5 minutes. Hantod after 7 days gidungagan nimog another 5 na. After 7 na po nimog more. Ang pinakatigulang nga doktor nga nag-opera, 101 ang edad. Daghan pa karon ni apil pag mga marathon, 100 kapin ang edad. Daghan pa karon 100 kapin edad, ligon, dili ango-angohon, tinaw ang mata, kugihan pa, trabahante pa, og lami pa ang tulog. Mauna ang atong gina, dala dinhi nga minsahe. Maghatag nato og reformasyon sa panglawas, nga muhatod og pagreforma sa atong pangunahuna, labi na sa tuang spiritual aspect. Truthful and achievable statements. I will choose nutritious food today. Isulti na si muhang kaugalingon pinangga. Labi na maingon ka, uban sa tabang sa Ginoo, tabangan nako ni at imanon nako ang akong lawas. Uban ni Gyud, uban sa tabang sa Ginoo. Nganuman, kitang mga tao, ang atong mga panaad, dali kimawa, malimtan na to. So importante lang nga naatay kamatuuran. Romans 12 verse 2, ang Word of God nagpahinomdom, be transformed by the renewing of your mind. Nako, iklaro na gyud sa Word of God, mausab ra di ay ang ato ang kinabuhi kung bag-uho nato ang kondisyon sa atong hunahuna. Mag-start tanan sa atong hunahuna. Mga pinangga, di nato makontrol ang atong edad, but with God's help, mahimo nato ang pagpili nga mahimo tang mas okay pinangga.

0: This is Doc Bri Palange, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, inom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: 728-1434. Hi, it's El
2: Magumay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Isang mapagpalang araw Pilipinas, welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan at kagalingan. At ang WhatsApp Doc topic natin for today, it's all about the essential nutrients na needed natin sa araw-araw. Ito yung carbohydrates. O ano ba ang kahalagahan po ng carbohydrates, no? At minsan nagiging negative ito sa karamihan dahil one of the root cause daw ng diabetes is too much consuming of carbohydrates. Tama nga naman. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang carbohydrates ay tinatawag po na carbs. Isa ito sa tatlong pangunahing macronutrients na kailangan ng ating katawan upang mabuhay at maging malusog sa araw-araw. Kasama dito po ang protein at fat as we talked previously, yung mga kahalagahan nito. Ngunit ang carbohydrates ay isa sa pinakamabilis at pangunahing pinagkukunan po ng energy sa ating katawan. Kapag kumain tayo ng mga pagkain may carbohydrates tulad po ng kanin, tinapay, prutas, ito ay binabago ang ating digestive system para gawing glucose. Isang uri po ng asukal na ginagamit po sa ating katawan bilang isang fuel. Ang glucose ay napakahalaga sa ating selula, lalong-lalo na sa ating muscle cells, nerve cells, at utak. Sa katunayan, ang ating utak ay umaasa lamang sa glucose para maging functional ito ng maayos. Now, gaano ba ito kahalaga ang carbohydrates sa ating katawan? Hihimay-himayin po natin. Una po dyan, the carbohydrates is the source of energy. Ang pangunahing tungkulin po ng carbohydrates ay nagbibigay po ng instant energy. Kapag kinain mo ang isang saging o kanin, madali itong naita-travel sa dugo bilang isang uri po ng glucose. Ang glucose na ito ay pinaprocess po ng cells gamit po ang insulin para makalikha po ng energy. You know what? And every 1 gram of carbohydrates, that is equivalent of 4 calories of energy. Ito ang dahilan kung bakit mas energetic tayo kapag may sapat tayong kanin. Kapag kulang, parang wala tayong gana, madali pong nahihilo at lagi pong napapagod. Pangalawa, brain fuel. Hindi lang sa kalamnan na ginagamit po ang glucose, kundi pati na rin sa utak. Ang brain po natin ay nangangailangan po ng umigit po lang ng 120 grams of glucose bawat araw para gumana po ito ng maayos. Kapag kulang po tayo sa carbohydrates intake, maaaring makakaranas tayo ng mental fog, irritability, work concentration, memory lapses. Kaya kung ikaw ay isang estudyante, nagtatrabaho o kailangan mag-focus, dapat siguraduhin may healthy carbs ka sa iyong pagkain. Number 3, muscle protectors. Kapag hindi sapat ang carbohydrates sa inyong katawan, napipilitan po ang katawan na gamitin ang protina para sa enerhiya. Ito yung tinatawag nating protein-sparing effects ng carbohydrates. Kung wala kang carbohydrates, ginagamit ang muscles protein para sa fuel. Ang resulta, muscle loss at fatigue. Kaya sa mga nag-exercise dyan o nagpapalaki ng katawan, mahalaga ang tamang carb intake para hindi masunog ang muscle mass. Number 4, it helps digestive system. May mga carbohydrates na hindi po natutunaw. Tinatawag itong fiber. Ang fiber ay tumutulong sa regular na pagdudumi, pag-iwas sa constipation, pagbaba po ng cholesterol, pag-control ng blood sugar. May darong klaseng uri po ng fiber. Ito yung una, ang soluble fiber na natutunaw po ito sa tubig. Tumutulong po ito sa cholesterol at blood sugar. Just like oats, apples, and carrots. Insoluble fiber naman na hindi po ito natutunaw, pero tumutulong ito sa bowel movement. Just like wet bran, whole grains, and gulay. What if kung kulang tayo sa carbohydrates? Ano ang mga posibleng mangyayari? Pero bago natin sasagutin yan, let's have a short break para sa konting paalala po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo para sa proteksyon ng pamilya mo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyo kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Alright, sa mga kaka-tune in lang, welcome po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa ating tanong, what if kung kulang tayo sa carbohydrates? Ano ang mga posibleng mangyayari? Ito yung tinatawag nating hypoglycemia, ay isa tong uri po ng kondisyon na kung saan mababa po ang glucose level ng ating katawan. Pwede ito magdulot ng panghihina ng ating katawan, pagkakaroon ng mental confusion, pagkahilo, pagpapawis, hindi makapag-ayos ng concentration, pananakit po ng ulo, pagkawala po ng malay sa matinding kaso. So, ang matagalang kakulangan po ng carbohydrates ay maaaring magresulta po sa ketosis, kung saan ang katawan natin ay gumagamit po ng taba para sa enerhiya at naglalabas po ito ng ketones na maaaring makakatulong sa ilang weight loss goals, gaya po ng ketogenic diet. Ngunit, kung hindi maayos ang pagkagawa po nito, pwedeng makakasama ito sa bato o sa ating kidney at pati na rin sa ating atay. Now the question is, ano nga bang epekto kung halimbawa sobra ka rin ng carbohydrates? Kung kulang, ay naku po, may problema dyan, di ba? Kapag sobra rin, delikado rin. Kapag sobra ang pagkain ng carbohydrates, lalong-lalo na sa mga refined carbohydrates, tulad po ng soft drinks, cakes, instant noodles, mga matatamis na mga inumin at maaaring pwedeng mangyari ito sa iyo. Just like for example, ang pagtaas po ng BMI o body mass index niyo po or obesity, pagdagdag ng timbang. Kapag mas marami kang glucose sa katawan kaysa sa kinakailangan mo, ito yung naiimbak bilang isang uri po ng fat or taba, lalong-lalo na kung kulang ka sa physical activity. Halawa, type 2 diabetes. Ang sobrang carbs, lalong-lalo na sa refined sugars, ay nagpapataas po ng blood sugar. Kaya kung paulit-ulit po ito, nagkakaroon ng insulin resistance, napapagod po ang pancreas na maglabas po ng insulin at siyang simula po ng type 2 diabetes. Number 3, metabolic syndrome at fatty liver. Kapag sobra ang glucose na iipon po ang katawan, pinoproseso ito ng atay at ginagawang triglycerides na maaaring magdudulot po ng fatty liver, hypertension at iba pang mga metabolic diseases. Kaya tandaan, hindi lang po fats ang dapat na bibigyan ng pansin. Kinakailangan din also na balansin ang carbohydrates ng ating katawan. Kapag sobra din also ang carbohydrates sa ating katawan, it may cause also to decay. Ang matatamis na pagkain ay nagdudulot ng bacterial growth sa bibig na siyang sumisira sa enamel ng ngipin. Panglima, inflammation at low immunity. Ang sobrang sugar ay nagtitrigger po sa inflammatory molecules sa katawan na pwedeng magpapahina sa ating immune system. Mga uri po ng carbohydrates intake. Please take note, ha. Number 1 is the simple carbohydrates. Ito yung mga carbohydrates carbohydrates na madaling tunawin ng katawan. Mas mabilis tumataas po dito ang mga blood sugar. Madalas din silang nagiging kulang sa nutrients, or this is what we call undernutrition. Just like for example, like white sugar, soft drinks, candy, cake, donuts, white bread, or white flour. These are the simple carbohydrates. Take note, simple carbohydrates. The disadvantage is, mababa po ito sa fiber. Mataas po ito sa sugar. Empty po ang calories nito, kaya nga tinawag na undernutrition. Mataas po ang chances na magkakasakit po kayo ng diabetes and other metabolic diseases. And even mataas din ang chances na magkakaroon po tayo ng obesity. While on the other hand, this is what we call complex carbohydrates. Ito yung mga good carbs na may mataas po sa fiber nutrients. Mabagal silang i-digest, kaya steady ang energy release. Halimbawa na lamang, brown rice, no, oats, kamote, mais, all grains, legumes, munggo, patani, or beans, no? Ang pinaka-advantages naman ito, when you eat this kind of complex carbohydrates, mataas po ito sa fiber. Mataas ito sa vitamins and minerals. Napakalaking tulong also ito para balansahin po yung ating weight o ang timbang po natin. Sinusuportahan po ang ating digestion at heart health. Pinakamagandang pagkain na may healthy carbs na dapat idagdag natin sa ating dieta para makuha po natin ang quality of carbohydrates. As I mentioned earlier, no, you can start eating like brown rice, no, kasi mataas ito sa fiber, better for our blood sugar. Oatmeal, soluble fiber and heart friendly. Kamote or sweet potato, may beta carotene at slow release carbohydrates ito. Pumili ng mga natural, whole foods, fiber-rich carbs para mas masigurado na malusog ang ating katawan, masiglang utak at malakas ang resistensya. Wellness na abot kamay, di ba? Eh kung gusto niyo pong mas marami pang malaman sa health tips at natural remedies, tutok lang po lagi tayo sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, ang programang nagbibigay po ng kaalaman, inspirasyon at kalusugan para sa bawat Pilipino. Sama sa pin na mas malusog na bukas. Tandaan, whatever you do, do it for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10:31. Mag-ingat po kayo at lagi nating piliin ang kalusugan para sa sarili, pamilya at para sa Diyos. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy and blessed tayong lahat.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy.
0: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
1: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
0: Okay mga pinangga, ang atoa na pong topic karon adlawa bahin aning hidden impact of unhappy marriage or marriages. So naa din isay nakatago ng impact or ikadaot sa mga dili malipayon sa ilahang kaminyoon. Ay pangutanan nato mga pinangga, be. Happy ba ka sa imong kaminyoon karon? Happy ba ka sa imong sitwasyon karon? So sagad ma-focus ta sa physical health, no, sa mas pagkaon, ay monigibawal pagkaon, ay kulag tulog, ay kinahanglag exercise. But today mga pinangga, let's talk about something mas deeper pagyud, something naa sa balay nato. Ang ato abang mga pagkadili malipayon sa tong kaminyohon, makapasakit ba nimo, makapa physically sick ba nimo? Ang tubaga na mga pinangga, makasurprise yun sa imuha. Sa unhappy marriage or marriages, babae yun ang sagad yun mapiktahan. Pero usahay baya, kining ang babae mas grabing muyaw-yaw. Pero sa baliktad di ay sila ang mas grabing mapiktahan. Now, ato pa na iskutan sunod nga panahon, nga no ang babae sagad muyaw-yaw. At tangin na mga pinangga, kay usahay negative ang atong tanaw ana. Pero naa na siya'y health positive or positive side. Okay? So, unsa pa, mailhan nimo nga kining unhappy ang imong kaminyoon kay mas gibati ni mo nga lonely ka. Bisan nga naa kay kauban murag di ka happy. Aba? Tibok adlaw na jud kay physical present. O di ka physically present ka but emotionally distant. Wala kay pagbati kay nga nakauban raman ta mo. Labi ng uban matulog sa bikas kwarto. Ang isa bikas kwarto. O ayan. Na kung matulog mo sa isa ka kwarto, wala yung good night, wala yung kiss, wala yung hugs, wala yung mag-ampo mong duha, wala. Pag mata, ay iyar mo gawas. Wagin mo nag-gakos, wala mo, uy, kumusta, good morning, musta yung ampo mong duha, wala. Pag mata, ay iyar mo gawas. Wagin mo nag-gakos, wala mo, uy, kumusta, good morning, musta yung tulog.

0: no? Especially mag-ampo gyud ta before matulog, ana apo submitar sa ato ang paglaom ngadto sa Ginoo nga siya ra gyud mosulbad tanan sa tong problema, mohatag guide. Ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, babay ka maglalaki, asawa ka magbana. Ayaw gyud pagpakaalamon sa imong kaugalingon, ayaw isipa imong kaugalingon nga hawd, kun dili na kay mas hawd sa imong kinabuhi, na kay gitamud nga mga giya gikan kaniya. Ayaw gyud pagunahuna nga bright na gyud kaayo ka. In our talk today, we saw how stress, especially from unhappy relationships, nga makadaot sa tuang lawas. But aside from counseling and spiritual growth, mga binaga, there are also natural ways nga musupport sa atong lawas sa stressful times. Take EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Pwede po mag-inom 2 times a day. Labi na sa mga kusog buhagok, magnganga matulog, magputol-putol ang ginhawa. Ayan ha, well matulog ha, maputol ang ginhawa. Sign na, problema kasing-kasing baga or respiratory or kitawag nervous system. So ayaw paabutang atakihon ang kasing-kasing. Ay hapata manginom. Maintain ani mga pinaga, labi na sa mga senior, labi na sa mga kulag-tulog, labi na sa mga hago o kusog mo hagok. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinanga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay galimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: EXL Makabuhay Health Hour!
6: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa puwitan. Madalas na duration, panic bleeding, and sobrang sakit. Tanting uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, all grades. Iwasan po ang pang-iray po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from sambong, lagundi, turmeric at cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang moringa naman at B vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na mycelium has at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhi ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no, from insomnia, EXL Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from EXL Makabuhay Capsule, it boosts your immune system, it has a property for anti-cancer, plus EXL Makabuhay Black Coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EXL Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory and of course tissue repair. Dagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mataas po sa fiber and of course the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidants and energetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati natin na rin balanse sa buhay. Ang iyak sa makabuhay capsule ng iyak sa makabuhay black coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pag-manage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong iyak sa makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
7: What's up, Doc?
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Labanan ang nakakamatay na dengue.
9: EXL All-in-One Skincare Oil.
8: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
9: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
8: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 102.3 KSLM. Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
11: I'd be lost without you.
10: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Jackpot!

0: Virginia.
1: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: The new Kiss FM 102.3. Dahan-dahan, hello. Para bang slow motion ang dating, o, di ba? Oo, magandang gabi, ha? Good evening po, maayong gabi ka ninyo naman. And welcome po sa ating Monday edition ng programang sumasalamin sa mga buhay natin itong especially for you. Siyempre kasama niyo si Bob Goodman dito sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Sabaya mapapakinggan Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Loon, Kalapay, Tubigon, Ilabanga at Marie. Abot ang ating CBA sa mga dapit ka ng mga palakuna. Hello, hello, hello, hello, hello. And si Sir Anthony La Malerio. Sir Anthony, my idol, Anggong La Malerio. Siyempre, ang pinakamagaling na head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Don't tell me, biyahe pa, Sir Anggong. Isang oraso na. Give yourself a break naman. Ito naman, oh. Huwag naman masyadong, magpakasub-sub sa trabaho. Although, pero siyempre, huwag naman sa sobra, di ba? Kasi lahat ng sobra nakakasama eh. So, Sir Andong, amping sir sa kanunay, still on my way home. Oh, tinan mo, galing pala talagang trabaho to. Okay, Sir Anggong, talaga namang very dedicated sa kanyang sinumpaang tungkulin. Oh, according to him, ha, still on my way home. Oh, di ba? Oh, pag-abot niyan sa kanila, hindi pa yan matutulog. Di ba? Hindi pa matutulog yan. Mag-check pa ng mga detachment niya yan. Kamusta ang mga tao niya? Ganun. Ganyan ang leader, di ba? Yan ang mga leader na hinahanap ng tagbilaran. Hindi lang buong probinsya ng Bohol. Tagbilaran, hinahanap na yung mga ganyang klaseng leader ng tagbilaran. Yung napaka-suited, swak na swak sa kanyang sinumpaang tungkulin. Napakaswerte ng probinsyang Lalawigan Bulacan. Dahil merong isang Sir Anthony Anggong Damalerio na talaga namang anda mo alagad 24/7 sa bagang katauhang Bulacan. Mabuhay ka, Sir Anthony. Pero dapat ha, relax din pag may time, ha, Sir Anggong, ha? Anyways, oras natin 20 minuto sa Man Malabay ang 9 o'clock in the evening. O, hindi nga pala siya naka-attend nung last Capitals report. It's all about manual load dropping. Ay, last report ba yun? Or the other, yung may mga fireman from Region 7. Malamang busy sir hanggang nun. Anyways, live na tayo sa Facebook. Live on the paperless world of Facebook. Donald Dalida sa may son Isidro, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. May gabi. Good evening, 921. Update ko muna kayo para sa STL, Province of Bohol, Local Draw, Hatol Ganato, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Strip Stakes Office. Ito na nga itong winning numbers for the 7 o'clock in the evening draw. Local draw lang to, ha? Province of Bohol lang to. Atod ka na ito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Winning numbers natin are 5, 6, and 1.
1: Congratulations!
0: 5, 6, and 1. Para naman sa last 2, that's 6 and 1.
1: Congratulations
0: sa mga winners, sa mga luaan. May bukas pa. Maya-maya po lamang, 3D Swear, 3 Draw, hatod naman po sa ato, ha, sa maayong kabubuton ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. It's now 9:22. Lady Gaga, Bruno Mars. Programong sumasalamin.

0: The new Kiss FM 102.3. It's 9:25 oras na natin. That's our Philippine Standard Time. Okay. Uy, mag-ingat ha, mag-ingat ha. Kasi magdadala ko ng malakas na pagulan, yung hanging habagat, no? Oo. For me, no, kasi last Saturday, nagsimula ng umulan sa amin, no? Until ganihang kadlawon, no? So, to consider, it's a blessings kasi kailangan ng mga kaibigan natin magsasakayan, eh. No? So, tapos ganihang hapon, ni-chat si Commander-in-Chief ko na grabe ang ulan sa Amua, sa Duero, may kasama pang dalugdog. Kala ko nga i-suspend yung klase. But, yun naman, eh, siyempre, natuwa na naman yung mga kaibigan natin magsasaka kasi, ang dami na gawin mga nasunog nila mga ano eh. Mga tanong eh. But, gani ha, since Saturday, sa gunsong na yung ulan, and malalakas talaga ha. Oo, hindi yung ulan na mura, gibis-bisan na bitaw ka. Eh, talaga lang malakas yung na-experience. Ako, I experience it and alam niyo man, kasi wala pang ano eh, wala pang kisama yung bahay ko. Kaya ramdam ko yung ano, lamig ng ulan, di ba? Oo. Ramdam din ni Mrs., nagkaramdaman din. Eh, ano pa? Eh, lang hindi pwede kasi andun yung dalawang bata. Oo, ha? Oo. Kaya nagkwentuhan na lang. Ganon!
1: Istoryahin!
0: Lagi, alam mo, bawal na yan. Mali ang iniisip mo. Maling-mali yan. Alam niyo, maganda itong pag-uusapan natin. Oo, maganda itong pag-uusapan natin. Nobody's promised. Mamaya, ano ko kayo ha? Pero sige lang, sabihin ko na lang din. Sabihin ko na lang din ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Bakit kaya, no? Pag, ha? Bakit kaya ganun, ano? Asawa mo na, niloloko mo pa. Oo. Oh. Dami pa mga bola-bola eh, no? Pero ito ang pag-uusapan natin. Oo. Yung tipong nagkahiwalay na kayo tapos nakita kayo na meron na kayong mahal sa buhay. Ano? Oh, pareho na kayong meron ng mahal sa buhay. Pero since that day na nagkita ulit kayo, eh para bang hindi na siya maalis sa isipan mo. Bakit kaya may ganun? Bakit kaya may ganun, ha? Alam mo, marami naka-experience na ito. Alam na alam ko na maraming naka-experience na ito. Yung tipong boyfriend, girlfriend kayo, tapos nagkala nyo kayo na, tapos all of a sudden, nagkahiwalay kayo, tapos dumating ang panahon na nagkita kayo, may kasama ka, may kasama rin siya. Pero simula nung araw na yon, parang hindi mo na siya makalimutan ulit. Bakit kaya? Anong meron? Di ba? Yan ang pag-uusapan natin. Madam Dita Valderosa, bakit? Ikaw, Donald, bakit? Oo, ito si Donald Panay, greetings lang eh. Ayaw mag-share ng kanyang opinion eh. Mag-share kayo ng inyong opinion, ha? Oo, bakit kaya, no? O, nawalay kayo sa isa't isa, tapos nagkakita kayo, nagkadaupang palad ulit kayo. This time, hindi na pwede kasi meron na kayong mga mahal sa buhay. Pero nung that time na nagkita ulit kayo, eh halos hindi mo na siya makalimutan. Bakit? Ano meron? Eto na, ang promise ko sa inyo, ang 3D Suertres draw. Atod ka na ito, syempre para sa Philippine Charter Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated, alam na alam ni Lolo Biboy ang sagot dyan. Alam na alam ni Lolo Biboy ang sagot sa aking katanungan. Sa mga taga Lindaville, maayong gabi eh. Doc Titus Dave Kalipusan, idol kong dentista yan. Check nyo ha, Kalipusan Dental Clinic. Siyempre, Madam Rosa Verna ng AutoZone. AZMed Pharmacy. Maayong gabi eh ha. Paring Sir Romel Uming and of course, Mads Vidailin sa Laguste. Ate Helen, Kuya Joel Maestre and JH Motors. Paring Sir Kagawad, Marlon Diluza and Mads Maymay Diluza ng Ballet Store. Pare na, idol pa, Dominic Derek Onyes, Onyes Barbershop. Mayong gabi eh. Eto na, ang 3D Sweatress Draw, atong winning number, 7, 9, and 5.
2: Congratulations!
0: 7, 9, and 5, para naman sa last two, that's 9 and 5.
2: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all odds, may bukas pa! Magbabalik ako with Boyzone right after this.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: The New Kiss FM 102.3. Basta na dyan ka palagi. Walang bali ang niebe. Matutunaw at malulusaw ka rin, niebe haka. Matutunaw pa rin ang niebe. Jeffrey Verdera Maxino. Maayang gabi sa mga taga-Lindeville Phase 2, listening from Labangon. Labangon, Cebu? Huh? From the Queen City of the South ka ba? Nasa Queen City of the South ka? Labangon, Cebu, siri. Okay, yun nga, no? Yun ang pinag-uusapan natin, no? After all these years, nagkahiwalay kayo, tapos nakita kayo ulit. Since then, parang hindi nyo na makalimutan ng isa't isa. Ano ang ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin nun? Please, ipaliwanag nyo sa amin. Oy, merong nakaramdam ng ganyan, ha? Huwag kayong ipokrito, ha? Oh, hirap ng ipokrito pagka ganyan, ha? Oh, dapat, alam nyo yan kung bakit nyo, bakit meron kayong, alam yun, yung lagi mo, naiisip mo pa rin siya, no? After how many years na hindi kayo nakita kayo, pero you're no longer free. Meron ka na, meron na rin siya, pero since na nakita kayo, lagi nasa isip mo na. Ano kaya ibig sabihin nun? Ha? Oh, sige, si Donald, wala. Oo, lagi na lang itong nag-greet si Donald eh, pero hindi sumasali sa balitaktakan. Ayan, di ba? Pati si Madam Nita Valderosa. Oo, ano kaya? Teka, check muna natin yung ano natin, message center natin. 0938-892808. Ayan, meron. 093, ito, sa 8151. Dali ha. Okay, ito, sabi niya dito. Tungod kay the girl or the guy, pareho sila, I mean, first love. The guy was her first love. The girl was his first love. Ponce G of J.S. Turalba. HNU High School, Batch 85. First love? Totoo ba yun? No comments ako, matanda na ako. Ito naman si Madam Nita Valderosa. Ito nga, oh, Batch High School, oh, Batch 85. Oh, si Ponce G of J.S. Turalba. HNU High School, Batch 85. Malapit na naman to sila rosary, no? Malapit na naman to sila mag-rosary. Every 8 in the evening, mag-rosary yan sila. HNU. Oh. Ayan, ha? Oh, first love daw, first love. Naniniwala ba kayo doon? Ha? First love never dies. Oh, the guy was his first love and the girl was his first love. Kaya meron pa rin nararamdaman. Oy, Right Cure Pharmacy in front of Ramiro Hospital. Especially kay Kim Pirocho. Okay? Dali ah. Mercy Matero. Tsaka si Madam Tammy A. Ayan ha. Sige, keep those messages of yours coming. Babasahin natin yan. Wash out, Gores. Oy! Parang, alang yan naman, ang aga-aga pa. Naka-headlights on na. Parang kilala ko tong Raymart na to ha. Lobim lang. Huwag yung high beam masyado.
1: Istorya eh!
0: Ah. Oh. Wash out, Gores. Lobim lang ha, labi na pag nasa city kayo, huwag kayong magtataas ng headlight nyo. Lobim lang tayo kanuna, ha. Okay. 51 minutes after 9 o'clock na ng gabi. Sandali, parang may nag-ano sa atin. Sana naman 'to. Saka check natin niya maya-maya, ha? Anyway, sige. Biin na, oy. Oo nga, biin na, pero wag mag-high beam. Oh, labi na pag meron kang kasalubong, dapat bigayan talaga kayo ng ilaw. Pambihira na to. Low lang ang headlight, di yung high. Ha? Delikado yan. Ay, nako. Buti pa pumunta ka kila Attorney Rufino Rufo 5 at matagal-tagal na ako hindi nakakapunta ron. Maingong kag, mga 2 years na. Or magto 2 years na. Oo. Anyways, oras natin, 8 more to go before mag 10 o'clock in the evening. Yun nga pinag-uusapan natin, ha? Yung kayo, tapos nagkahiwalay kayo, tapos biglang dumating yung pagkakataon na nagkita kayo, pero you are no longer free sa isa't isa. Meron ka na, meron na rin siya, pero since then, no? Since then, hindi na siya mawala sa isipan mo. At ganun din ikaw, hindi ka na rin mawala sa isipan niya. Ano ibig sabihin nun? Hintayin natin yan. Yung ba yung sinasabing, kung kayo talaga, may chance pa ba? O pwede ba nating sabihin, ikaw talaga ang tinadhana para sa aking pusong tapat at sapat?

0: The new Kiss FM 102.3, and that was our loud and local feature of the hour, something from Joseph Gara. Song called Dupa. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Ball. Batiin ko muna si Madam Kleng Kleng ng office of Konsehal Budlong. Ayan, oh, Konsehal Budlong, no, ng Tagbilaran City. Naminaw sa ato, ah. Oh, thanks. Abi-abi ro ba niya katong pesta sa ila, ila Glen, ila Dine White Glen. Uy. Kunsya, kuan, Madam Kleng. Alams na ha. Naminaw ko ro siya nagpagas daan ba. Oh, ay okay, mahal na no, musaka na pug Sos Mario Joseph Ginoo ko. Sao na lang ni, wala tay mahimo ani. Ah, kuan na lang hugot bakos na lang gud daan ni ha. Tapos di gyud mo mag kuan maghay og suga ha, low ra gid na, low kanunay para di ko sugsa gasolina. O nga pala, naalala ko sa karapog 5 pesos no. Hay nako, unsao na lang Madam Kleng, amping sa kanunay. Okay, regards kay Konsehal Bebot Budlong ha. Oo, ayan, oras a minute after 10 na nang gabi. Asa naman yun, nawala ka. Yon! Ito na, ayan. There you go.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Classic. Classic hit.
4: Kiss FM.

0: programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially

lahat ng mga nakapasa, no? Nakapasa, in fact, top 10. Landed the number 8 spot, isa ka Bukolana. Sa nursing examination. Recently lang, no? So, congratulations sa lahat ng mga nakapasa. Sa pagiging nurse. RN, registered nurse na yun, finally! Ayan, ha? No, inahanap ko yung mga listahan, eh. Listahan ng mga nakapasa. Kasi meron akong titignan. I have to look for someone's name kung nakapasa ba siya o hindi. Saan kuya makikita? 19 minutes na after 10 o'clock in the evening. Ayun nga, pinag-uusapan natin na dating kayo, nagkahiwalay, nagkita, balik, pero no longer available. Pag-aari na lang isa, pag-aari na rin ang iba. Pero the very moment na nagkita kayo ulit, hindi nyo na makalimutan ang isa't isa. Sabi ni Raymond, hindi raw siya ka-relate. Kasi hindi ka naman nakauyab, eh. Bihira ka, oh. Hindi ka waka ka-uyab. Kaya hindi mo naramdaman yan. Oras, 20 minutos, 1 mula pa yan, 10. Yun nga. So, ano pang hinihintay nyo? Pwede nyo isa ng inyong mga komento bahin sa atong topic for tonight. Sabi nga ni 8151.

Yun ang malupit doon. Pero nung ka ha, masarap kayang isipin yung mga ganon. No? Muling babalik sa inyo yung mga kahapong nagdaan. Oh, nakakabata raw yun, ipagkaganyan eh. Nakakabata eh, no? Sabi nila, unless ikaw mismo maramdaman mo kung ano, how does it feels like na kiligin ka gamay. Pero ngayon eh, ang nakakapagpakilig na lang, ihi eh. Oo nga. Ay nako. So yun, ano ang pakiramdam? Ano? Bakit? Anong meron? Ha? Yung parang bang nag-reconnect kayo ulit? Diba? Oh, tapos masasabi mong, I'll know I'll never love this way again. Eto na naman siya. Patay tayo dyan. Oras natin, alas G's, 21 na. Here's Rihanna. Sa programang sumasalamin sa mga buhay natin, ito ang especially for you.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: Cheers!
1: Especially for you. Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay.
3: Bakit napapahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko.
1: Ito ang Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you.
4: Especially for you.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: Kiss, Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:12 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tara mga ka-Kiss na turiya nga naka-tune in karon mga orasa. It's a Tuesday, mga ka-Kiss. Today is September 22, 2026. Good morning sa tara mga ka-Kiss na turiya. Bango na, it's a beautiful Tuesday. So, di paron weekend ha, ay sa tulog-tulog diha, ay sa uga. Laglaag diha kay ting klase pa ron, ting trabaho pa. Yes, mga ka-Kiss na diha. Good morning. May pagpaminaw sa atong mga teachers, ma'am, sir. Atong mga estudyante diha, atong mga workers, atong mga government employee, atong mga private employee nato diha. Good morning yung tanan. May pagpaminaw diha sa atong mga ka-Kiss nga naka-tune in sa Kiss FM. Sa tanang mga drivers. Bisa nagsaka, sigig saka atong mga panaliton karon, bisa nagsigi og saka atong gasolina kumbati gihapon ta. Yes, move forward gihapon ta sa atong life mga ka-Kiss. Kanyan ang buhay. Yes, oh, nga na magina. Dapat lumalaban palagi, di ba? Una. Yes, so tara mga ka-Kiss na diri ha. Kumusta man? Nagilinyar ba itong kagabi itong mga magpatubil in town kay gaapas sa price nga di pa kayo mumahal kay sa ako na ibawaan no akong gi-check is murag 8 pesos ba to or 6 pesos ang saka medyo dako so dapat laban lang ta mga ka-Kiss ha? Good morning sa tanang mga naminaw nato karon diha ato mga ka-Kiss nato diha sa South Cebu. Yay! Diri sa may La Arena Sikihor. Salamat yun tanan diha may papaminaw diha and mayong pagpamahaw sa tara mga namahaw karong mga orasa. Kumusta man? O sa may pamahaw lami na to karong kanon? O sa may nindot nga pamahaw karong mga orasa? O sa may lami kay prepare karong buntaga mga ka-Kiss? Ha? Para na ho, nindot kayo o yes, lami kayo magluto o pinakbit rong orasa. Pinakbit niya plus napay scramble egg or sa pauban na. nindot kayo mukaon og mga paliya mga kanang tortang talong di ba namit kayo na mo na nindot og mga pamahaw bitaw kanang higop og sabaw sad mao sad na yes namit kayo na higop og sabaw basta sayong kabuntagon mga ka-Kiss ha dapat mag-exercise na ta mga ka-Kiss so, sa tanang mga nag-birthday karong adlaw happy birthday niyong tanan from all of us diri sa Kiss FM. Here's something from Vong Navarro, Don Romantico, on Kiss FM, Kiss Pandesal, mga ka-Kiss.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:23 in the morning, mga ka-Kiss. Ang EXL mga kabuhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, B&D Street, Tagbilaran City, o guban ng mga suki butika diri sa Lalawigan sa Bohol, mga ka-Kiss. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 and EXL Black Coffee, nindot kayo niya mga ka-Kiss, especially every morning, pag inom ka kape, pag coffee lover ka, dapat healthy coffee ang atong imnon mga ka-Kiss. Switch to EXL Black Coffee and EXL Coffee Mix 17-in-1. Nindot guys siya, daghang mga benefits ka makuha sa yung lawas is healthy coffee mga ka-Kiss. So switch to EXL Black Coffee and EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, B&T Street, uguban ng mga suking butika diri sa Lalawigan, sa Bohol, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na tiriha nga naka-EXL EXL users na to, ato mga Makabuhay users. Good morning.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan jud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Happy birthday sa tanang mga nagi-birthday karong adlaw mga ka-Kiss. Today is September 22, 2026. Sa tanan-tanan from all of us, there is a Kiss FM. Happy

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
2: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
3: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift, maong na-adjud mi coffee break sa opisina. Tungod kay tagadlaw ko magkape, gi-recommend sa ako ang higala ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay ko riyan ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis ug lamiim nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
2: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
4: The verdict is in. The Buhalana Radio audience have once again spoken.
5: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
5: Sa among mga kakiss,
4: sa mga kabarangayan,
6: number one,
5: kalungsuran,
6: number one,
4: and in the city of Tagbilaran,
6: number one,
4: thank you for making us number one.
7: The number one hit music station, Kiss FM.
4: Kiss Pandesal.

The new Kiss FM 102.3 is 5:39 in the morning. Mga ka-Kiss, good morning sa ato mga ka-Kiss nga nag-Facebook Live karong mga orasa. To Fel Borja, salamat kayo sa pagpaminaw. And sa tanang mga ka-Kiss na ito riha, sa Judge Impanada, sa tanang mga staff na ito riha, sa Judge Impanada, may papaminaw. Good morning sa tanang mga frontliners na ito riha. At o mga estudyante, karon mga orasa na gandam na para sa ilang mga bound diha, para musulod na sa ilang mga tag sa katulunghaan. At o mga maestra diha, at o mga school principals, good morning. May papaminaw diha sa ato mga drivers ganang biyahe karong mga orasa. Good morning niyong tanan. And sa tanang mga kakis na ito diha, si Bro Bernard Policias Jr. and sa tanang mga taga Pema Toda or BQ Toda. Yes, may pagpaminaw niyong tanan diha. Salamat yes pagpaminaw sa Kiss FM sa Kiss Pandesal. Yes, sa tanan-tanan. Tumamita Valderosa from Ottawa, Canada. Good morning. May pagpaminaw ni mo diha, Ma'am Nita. And sa tanang mga kakis na ito diri sa Barangay Manga. To Bro Kagawad Marlon Delusa, to Ati Maymay Delusa. Salamat guys sa pagpaminaw sa Kiss FM every morning. Yes, salamat yung tanan niya. Sa tanang mga kakis na to. Sayaw-sayaw ta, exercise ning sa iyong kabuntagon mga kakis. Diri lang sa Kiss Pandesal.

0: The New Kiss FM 102.3 is 5:45 in the morning, mga ka-Kiss. Atong pabinaon karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa alang sa atong latest weather update today, mga ka-Kiss.
1: Maayong buntag. Ania kini pinakaulang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon nga doon nagyapon tay low pressure yang nga gimonitor nga naa sa gawa sa far or outside Philippine responsibility nga naa sa east of Eastern Visayas. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure yang gimanabana kini basis tanang available mga data. Ana kini may mutang sa 1,795 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 12.0 degrees north 141.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangiyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kini mong low pressure area, wala kini direct epekto sa diri sa ato sa nasod. Samtang kini low pressure area, padayon gyapon nato nga gibentayan kay kini mong low pressure area, expected din nga musulod sa Philippine responsibility sa sunod nga mga adlaw. Samtang kining maong low pressure area is ang iyang gitawag tog extension or trough of low pressure area mao ni nakapikto sa eastern section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Caraga ug ingon masab ang atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagbayan sa Tagbilaran ug lakip na sa pang Davao Oriental kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag managumon ng kalangitan ang dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Palawan o Sindadal Mindoro o lakip na sa pang Oriental Mindoro, kaning mga lugar karong adlaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagparagom o ngadto na sa usahay dunay managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa southeast monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbangbayan sa nasod, makasinati laman ng mga pupanansang pagpanagob o ngadto na sa usahay ay doon ay managumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pagulan, mga pagpanlupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang asarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa amin ng silangan o paingon ng ato sa amin ng kasagpan nga mawag mapasalabi dito na pita sa may Northern Luzon o eastern section sa central o southern Luzon. O samtang karagatan usab nining mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon nga to sa amin ng kasagpan. Nga mawag mapasalabi sa tibok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon masab ditong dapita sa Mindanao o ingon masab sa ubang bahin sa southern Luzon. O samtang karagatan nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:39 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa Dewi City Pag-asa Albuquerque Morada Station. Yunado Samar, mayong buntag.

0: EXL Makabuhay Health Hour. Magandang araw Pilipinas at Makabuhay Day sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao sa buong Pilipinas. No, malugod po namin kayong tinatanggap sa isa namang pong pinakapaborito niyong tambayan para sa kalusugan at wellness. Ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. This is Dr. Glenn Zanico, inyong kagapay sa malusog na pamumuhay mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Para sa episode natin ngayon, no, napapanahon na bibigyan po natin pansin ang dengue, lalong-lalo na sa panahon na ngayon na tagulan na naman isang kagat ng lamok na pwedeng kumitil ng maraming buhay kahit sino man. No? Tatalakayin din natin ano nga ba ito, ano ang mga sanhi nito, komplikasyon at sintomas, paano natin ito imamanage kahit nasa bahay lang po tayo gamit ang mga natural na paraan at sa tulong po ng EXL Makabuhay Products.
1: What's up, Doc?
2: What's up, Doc?
0: Alam niyo po ba na ang dengue ay hindi lang po ito problema sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Ayon sa World Health Organization or WHO, mahigit kumulang 3.9 bilyong katao sa 129 countries na nasa panganib po ng paghahawa ng dengue o transmission ng dengue. And in fact, bawat taon 390 million dengue infections ang naitala sa buong mundo. Napakataas po ito. Sa bilang na iyan, tinatayang 96 million ang nasa critical symptoms, na ang ibig sabihin kasabay doon ang matinding lagnat, rashes, pananakit ng katawan at iba pa. Nakakalungkot bang sabihin po mga kapatid, mahigit about 20,000 to 40,000 kataong namamatay kada taon ng dahil po sa dengue. Napakarami po ang data nun. Dito po sa Pilipinas, sa DOH, no, mahigit po mulang 200,000 dengue cases ang naire-record noong 2023.

0: 1,000 ang namatay na tao, karamihan doon sa mga kabataan, no? At ang pinaka-apektadong edad, about 5 to 14 years old, no? Kaya't hindi lang ito karaniwang lagnat, isa din ito posibleng nakakamatay na sakit. You know what po mga kamakabuhay? Ang dengue fever ay isang uri po ng viral infection na nakukuha sa kagat po ng infected na lamok, particularly dito sa Aedes aegypti at Aedes albopictus mosquitos. May apat kasi na klase ng dengue virus, dengue 1, dengue 2, 3, 4. At halimbawa kapag nagka-dengue ka ng isang strain, hindi ibig sabihin ay immune ka na sa iba pang mga strain at mas mataas pa rin ang risk ng pagkakaroon ng severe damage kapag na-infect ka sa ibang strain. Dengue is not transmitted person to person. A vector na tagapagdala po ng virus ay ang lamok. Ang ibig sabihin, carrier po ang lamok. Siya yung nagiging mode of transmission. Gamit po ang nagiging cycle po ng transmission, just like for example, yung mga taong infected na na-dengue, kinagat siya ng Aedes mosquito, nagdala ng lamok ang virus, kinagat niya ang isa pang mas malusog na tao, nahawa na rin. No? So yun yung way of transmission. Bukod dito, posibleng maipasa din ang virus sa blood transfusion mula sa dengue positive donor or vertical transmission mula sa buntis na papunta sa baby, o sa ilang kaso naman ay napag-alaman rin na may mga possibilities ng organ transplant transmission. Ang lamok na ito ay kadalasang nangangagat sa umaga hanggang hapon, hindi tulad po ng lamok sa gabi. Mga sintomas na dapat po nating batayan at kailan po nating masasabi na may dengue po ito. In the first 3 to 7 days, may mataas kang lagnat hanggang umaabot po ng 39 degree up to 41 degrees Celsius. Matinding masakit ang ulo, pananakit ang likod at mata, pananakit po ng kasukasuhan at kalamnan. Minsan nahihilo at nagsusuka, nagkakaroon din also ng rashes, pantal-pantal sa katawan at bahagyang pagdurugo tulad ng nosebleed or bleeding gums. Pagkapagod or panghihina, no? And in fact, kinakailangan po kapag once na may nakikita po tayo mga warning signs ng severe dengue, lalong-lalo na kung patuloy na pagsusuka, matinding pananakit po ng tiyan, pagkakaroon ng mukhang pamumutla, malamig na balat, mabagal o mahina na pulses, naging confused o nawawala sa sarili. Kapag nakakita na po tayo ng mga ganitong klaseng sintomas, agad-agad na ipunta sa ating mga malalapit na ospital para nang sa ganun mabigyan po ng agarang lunas. Mga komplikasyon ng dengue na pwedeng ikamatay po ng isang pasyente. Ang dengue ay may dalawang advanced stages na delikado. Number 1 is the dengue hemorrhagic fever or DHF. Kadalasan po mga kapatid ay bumabagsak ang platelet count nila. Nagkakaroon po sila ng internal bleeding. Dengue shock syndrome or DSS. Mabilis po ang pagbaba po ng blood pressure at posibleng magre-resulta po sa heart failure, organ damage, and even comatose. According to the WHO, ang severe damage ay may fatality rate na hanggang 5% kung walang gamutan. Pero kung maagapan, bumababa naman ito pababa ng 1%. May gamot po ba sa dengue? Yan po ang kadalasan na tanong ng ating mga kamakabuhay, no? Pero bago natin sasagutin yan scientifically ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala.
1: What's up, Doc?
2: What's up, Doc?
3: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
4: May buhay sa makabuhay! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: EXL Makabuhay Health Hour!
0: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? May gamot po ba sa dengue? Yan po ang kadalasan na tanong ng ating mga kabakabuhay, no? As of this time, wala pong specific antiviral treatment para po talaga sa dengue. Although, sobrang tagal na po itong problema na ito, no? May mga approaches ngayon na tinatawag natin supportive care gaya po ng hydration. Importante po yung tamang electrolytes na pwede natin makuha sa buko juice, tubig, and even sabaw, no? Mga paracetamol, no? Para sa lagnat at sakit. Pero importante ring tandaan na iwasan ang aspirin at ibuprofen, ORS or oral rehydration salts para maiwasan ang dehydration. Importante magpahinga, hospitalization kung may mga warning signs na. Huwag gamutin po ito sa bahay kung halimbawa may mga sinyalis na po ng severe dengue. Importante po sumangguni sa ating mga healthcare centers, sa ating mga kapatid nating mga medical doctors para kayo po ay mabigyan po ng agarang gabay o lunas para sa ganito klaseng uri po ng kondisyon. Now when it comes to the natural and well support, karamihan sa mga kababayan natin na lagi nagtatanong na kung meron po bang solusyon in a natural way ang mga light cases ng dengue? Yes po, mga kapatid, importante po yung supportive care. Lalong-lalo na yung na-mention ko po kanina, no, always remember that dengue is a dehydrated disease. Importante po talaga ang tamang hydration. Sabayan nyo po, base doon sa ating mga narekomenda, sabayan nyo rin po ng paglaga o paggamit po ng tawa-tawa. Ito po ay mayroon tinatawag nating anecdotal support sa platelet count. In fact, lumabas na rin ito sa clinical studies na malaking tulong po ito sa mga may dengue fever. Papaya leaf extract na may pag-aaral na posibleng makakatulong po talaga sa pag-akyat po ng platelet at the same time, nakakatulong na tanggalin ang viral infection mismo sa loob ng katawan. Guava na mataas po sa vitamin C to support the immune system. Nutrition para sa dengue, no, importante po yung mga matataas na vitamin C katulad ng nabanggit ko po kanina, no. Importante ang suha, dalandan or calamansi, no, green leafy vegetables, mataas sa iron foods para sa blood support. Tuloy-tuloy na pag-inom ng fluids, pinaka-importante po talaga 'yon. Prevention tips sa dengue ay kayang iwasan. Ang best solution ay prevention. Meron pong pinapaalala po ang DOH Dengue Campaign. D stands for Destroy Mosquito Breeding Sites, E stands for Employ Self-Protection to Lambo Repellent, N stands for Net Screen sa Bahay, G stands for Get Early Consultation, U Use Fogging Only in Outbreak Areas, and then E Educate Community. Weekly na pagpacheck sa lugar na posibleng pamugaran po ng lamok tulad po ng gulong, flower vase, takip ng bote, planggana, at iba pa. Now, when it comes to dengue and climate changes, mas lalala pa po ba ito? According to the scientists, mas lalong lumalawak ang dengue chances dahil sa global warming. Mas mainit equals mas mabiling incubation ng virus. Pagtaas ng ulan, mas maraming stagnant water. Urbanization, possible talagang tataas. Alam niyo po ba, according to the data, by 2080, over 6 billion people are projected to be risk of dengue. And ayon po sa Global Vector Control Consortium, na kung saan ay talagang lalala pa po ito.
1: What's up, Doc?
2: What's up, Doc?
0: Umili ng mga natural at holistic na paraan na pangalagaan ng ating katawan. Magtiwala tayo sa EXL Makabuhay, ang inyong katuwang sa kalusugan at kagalingan. This is Dr. Glenn Sanico na nagpapaalala, maging malusog, maging masaya at alagaan ang ating sarili. Dahil sa bawat araw na puno ng lakas at sigla, tayo ay mas malapit sa mas maliwanag na kinabukasan. Tandaan, may buhay ka sa makabuhay. Hanggang sa muli at patuloy na mag-ingat at mag-alaga sa inyong kalusugan.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pandesal.
9: Radio Kiss FM 102.3 is 6:16 in the morning. Yay! Yes, good morning sa tanang mga kakiss na tuloy ang naminaw karoon at mga estudyante ang biyahe na karoon mga orasa and also ni Ma'am Nita Valderosa, good morning sa tanan-tanan nga mga kakiss na tuloy and sa tanang mga nangaon og Malunggay Pandesal. Ilamian kay Malunggay Pandesal diha. And to Doris Kaloyong, to Zelly Isilas, and also to Bro Bernard Puliscas Jr., and sa tanang mga taga Bicu Toda. Salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning ni mo diha, bro. And unsa may laming pamahaw ni mo diha karon? Yes, sa tanang mga taga Bicu Toda diha, may papabinaw ni yung tanan. Good morning and good morning sa tanang mga taga 7-Eleven convenience store staff. And sa tanang mga brands nila. And also diha sa Daliki at 24 oras sa tanang mga brands. And nga naminaw sa Kiss FM. Good morning sa tanang-tanang mga ka-Kiss na doon. Malunggay Pandisal on Kiss FM. Kiss Pandisal 617.
2: Malunggay Pandisal

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Magkaroon sa mga detalye sa ato mga balita dinis ato nga dapit. Laing dakong usbaw sa presyo sa lana, gipatuman kini sayo karong nga buntag hapit 9 pesos ang litro sa diesel, samtang 5 pesos sa mga usbaw sa gasolina, kerosina 7 pesos. Kompletong detalye alagad ray tutas.
1: Dugang problema na sabang ang tuson sa mga bulanon gumikan sa dakong usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo nga gipatuman sa mga kumpanya sa lana karong adlaw. Gipatuman ang dakong pagsaga sa produktong petrolyo sa karong buntag ang mga oil companies nga ikaduha nga sunod-sunod nga price hike. Ang diesel misaka og halos 9 pesos samtang halos 5 pesos sa gasolina ug ang kerosene miusbaw og hapit 7 pesos. Si Michael Osaka Security Guard nga hinabi sa diwa balita na nawagan sa gobyerno nga unta aksyon na kining kamahal sa produktong petrolyo.
2: Unta nga maaksyon na sa gobyerno kay bait na kayo. Sige ka taas ning gasolina.
1: Si Director Rino Abad sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau mingon nga hinungdan sa pagsaka sa presyo tungod gihapon sa panahon crisis sa Middle East.
3: 8.82 peso per liter ang magiging increase sa diesel. Gasoline would be 4.88 peso per liter and then sa kerosene 6.47 peso per liter. Ang itinaas talaga ng international price ng diesel, umabot halos ng $19 per barrel in a matter of 5 days. Average pa nga yan ng buong 5 days.
1: Gigan sa DYRD Newsroom, ginisray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Dr. Roland Inting Pumatong. Natanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Kung usap si Mahil Kiwag Garanto ng iyong pamilya, nagtanaw po. Nagtanaw po ka na ito karon si Ma'am Linda Pasco. Ugusab si Ma'am Delia Chuada sa Taloto, Ma'am Sinoy og si Ma'am Chema de las Heras. Misa ka na nga ito sa 46.5 milyones ka pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod lang sa El Nino. At ang paminaw ng report ni Zara Arcayana.
5: Nikabat na sa 46.5 milyones ka pesos ang inisyal na kadaot sa agrikultura sa lalawigan sa Bohol tungod sa El Nino phenomenon, sumala sa Office of the Provincial Agriculturists. Si Provincial Administrator Aster Caberte nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Setyembre 21, nga kini nga kadaot gikan sa siyam ka mga lungsod pinaagi sa mga Office of the Municipal Agriculture nga natala hangtod ni adtong Setyembre 19, 2026. Kini nga makadaot sa agrikultura natala gikan sa mga lungsod sa Antequera, Balilihan, Tubigon, Lobok, Valencia, Bien Unido, Inabanga, Bilar ug Luway. Gipaabot pa ang musumiti sa ilang danyo sa agrikultura ang 38 ka lungsod. Labing dako nga danyos ang natala sa fisheries sector nga mikabat sa kapin 26 milyones ka pesos. Nalakip niini ang gibanaban ng 237.28 metric tons nga tilapia gikan sa kapin 7,500 ka ektarya nga inland fish ponds nga nakaapekto sa 1,428 ka mga fish farmer. Samtang mikabat sa 5.07 milyones ka pesos ang gibanaban ng kadaot sa mga pananom. Gilang kuban kini sa dili muubos sa 5.044 milyones ka pesos na kadaot sa humay, dili mo minus 11,988 pesos sa mais o 11,000 pesos sa high-value commercial crops. Sumala ni Caberte, wala pa'y problema sa supply sa pagkaon o makaani pa og humay sa Oktubre. Ang ma-irrigated na kabasakan, wala usab nakita nga problema, samtang ang mga basakan nga nagsaliglang sa ulan ang gipaabot sa mga

0: Mag-uuma. Gilauman nga mudaghan pa ang kantidad sa kadaot sa umaabot ng mga simana samtang nagpadayon ang pagsumiti sa assessment sa ubang mga lungsod ug mas masukod ang tibok epekto sa dugay ng pag-ugas sa panahon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Disiocho minutos sa pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Sa mga adunay Smart TV, ayon kalimot sa pag-like, kunya i-follow usab ang DYRD Kasaligan, radyo na, TV pa. Kunya masayo na usab ang pag-subay sa mga kasaligan. Kunya pinakabagong balita direkta mismo sa inyo ha, mga telebisyon. Cloud seeding operation, himo na karong simanahan, usab matubigan ang mga umahan nga ni sa itong lalawigan. Kompletong detalye alagad, Allen Duidora.
2: Ikatagda nga himoon sulod ning simanaha ang cloud seeding operation sa Bohol isip inisyatiba aron matabangan ang sektor sa agrikultura taliwa sa nagpadayong kainit sa panahon tungod sa El Nino phenomenon. Kining gibutyag ni Provincial Administrator Aster Caberte atol sa uhing digom sa cloud seeding technical working group kagahapon sa buntag.
3: Atong gipaabot nga mogawas na gyud ang notice to proceed sa among procurement for the cloud seeding. It is good for 60 hours ang atong giprocure nga cloud seeding. Ato ning gihimo nga gisayon nato gyud aron dili na gani maingon natong sayo nga timely gihapon ang atong intervention karon na pagyud tay maluwas sa atong mga makatabang ta sa atong mga farmers.
2: Mato ni Caberte ang cloud seeding operation dili lang para sa mga humayan apan langkob na sa tibuok tanom sa produkto sa agrikultura.
3: This is not only for rice. This is rice, corn and other high value crops nga atong matabangan nga dili da mapadayon og kadaot ang atong harvest for this season. And also for our ponds, ato mga fish ponds, nga makatabang punta.
2: Hangtod kagahapong adlawa, mukabat na sa 62,770,891 pesos ang natala nga damyo sa kadaot sa agrikultura sa probinsya. Din adunay 2,424 ka mga mag-uma ang apektado gikan sa napo palang ka mga LGU nga mihatag og report ngadto sa Office of the Provincial Agriculturist. Kinilauman pang madugangan samtang duna pa'y daghang mga LGO ang wa pa makahatag sa ilang damage report tungod sa El Nino. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Mayong pagpaminaw ni Dampas Chapter Guardian Chairman nga si Mr. Chufido Lido na minaw karon, President Floro Dumanig, Babis Sobero, Tali Corambao o Guardian Supremo Brigadier General Joseph Sifilia, gikan ni Intoy Lumaktod. Ubay-ubay nga mga lungsod sa Bohol ang nakasinati og bag-uan sukad pa sa milabay nga semana hangtod karon, bisan pa sa init nga panahon nga nasinati sa probinsya gumikan sa El Nino. Mas daghan sa mga lugar nga nakamonitor og bag-uan ang nahimutang sa ikaduha og ikatulong distrito sa Bohol, din na ang dagkong mga umahan, mga irigasyon og mga dam nga importante sa agrikultura. Samtang suma sa pag-asa, gimonitor ang moderate nga sa kusog nga pag-uwan nga inubanan sa kilat o kusog nga hangin sa pipila ka bahin dinhi sa Bohol, lakip sa mga lugar nga posibleng maapektuhan ang lungsod sa Itafe, Buena Vista, Mabini, lungsod sa Candiay, Duero, Anda, Gindulman, lungsod sa Hagna, Garcia Hernandez, lungsod sa Luon o Halape. Ang maong mga kondisyon na sinati usab sa San Miguel, Trinidad, Binondo, lungsod sa Talibon, lungsod sa Ubay, Alicia, Pilar, Shirabulyones ug Dagohoy ug gilauman usab nga mahimong magpadayon sud sa usa ngadto sa duha ka oras ug posibleng makaapekto sa kasikbit nga mga lugar. Bisan pa sa mga pag-uwan, padayon gihapon ang pagmonitor sa epekto sa El Nino sa supply sa tubig ug kahimtang sa agrikultura sa probinsya sa Bohol.
1: Good morning sa asawa niya ni June Micayabas diha sa lungsod sa Balilihan, Hanupol, particular diha sa Hanupol. Good morning. Gikan sab ni Julius Maranget, maing buntag doy. Salamat sa kanunang pag-view sa DYRD Breakfast News, pinagi sa YouTube. 13 ka bulanon, giyoperahan kinis kasing-kasing. Atol sa unang adlaw sa Open Heart Surgical, uban usab sa mga doctor, gikan sa Philippine Heart Center. At ang paminan kompletong detalye, alaga dalin doy dora.
2: 13 ka mga bulanong pasyente nga naglangkob sa 5 ka mga bata ug 8 ka mga hamtong ang mipailawon sa open heart surgery isip kabahin sa unang cardiovascular surgery program nga gipahigayon sa Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes kagahapong adlaw. Kinigdungan sa gihimong ceremonial activation sa open heart surgery program pinagi sa pagitabayayong sa Philippine Heart Center kabahin kini sa Bohol Cardiovascular Technical Assistance and Capacity Building Activity nga nagtubong sa pagpaligon sa kapasidad sa lokal nga mga medical professionals o pagpalapad sa access sa mga bulanon sa specialized cardiac services. Nanguna sa technical medical team si Dr. Abelino Aventura Jr., Executive Director sa Philippine Heart Center, uban ni Dr. Lawrence Tirol, Hepe sa Galliares Cortes. Matod ni Ventura, dakong oportunidad sa mga bulanon nga aduna na ipasilidad alang sa pag-opera sa kasing-kasing nga dili na kinahanglan pa mugasto o dakong kantidad o panahon araw magpatambal o magpaopera sa bisan asa ilabi na dito sa kauluhan.
5: Bohol ang open heart surgery kasi doon simula ng lahat dahil nga meron na kayong capability dito. Meron na kayong hospital. Kailangan nyo lang yung capability ng mga doktor and nurses and all of those para masimulan natin talaga ng maganda ang open heart surgery and cardiac surgery dito sa Bohol.
2: Siyang bahin si Dr. Dirol, opisyal usab, may paibaong nga budawat na sila sa tanang pasyente na dunay balatian sa kasing-kasing.
6: This activity is actually mura siya gi-introduce o nag-announce sa mga tao na cardiovascular care is already here in Bohol. Previously, wala man niya siya before. Kaling minimally invasive na to plus itong open heart surgery. So, kaya rin na siya. Muna ni partner ito ni Heart Center to start off ato ang mga initial nga simple nga mga cases. But this doesn't mean nga, di ba, like, uban mission, gi-mission, yung mawa, next year na po. Kani siya, this is just the first part lang. After any regular service, nag-initial siya na to dire.
7: So even without heart center,
6: yes. Nitabang lang sila o set up na to.
2: Misalmot o bisuporta usab sa mga inisyatiba si Gobernador Aris Sumintado.
8: This initiative represent more than a training activity. It is a significant step towards strengthening our province capacity to provide quality, accessible, and responsive cardiovascular care to the people of Bohol.
2: Samtang ang unang open heart surgery sa Galliares Cortes inabagan usab sa Philippine Gift of Life Foundation Inc. pinanguluhan sa presidente nga si Dr. Mary Ann Ruiz.
9: Before we had like 9 surgical heart surgical mission, no? Gibuhat na sa akong mama before sa the late Fancy Baliot. So hopefully magtuloy-tuloy ni first pa ni dire pero hopefully tuloy-tuloy ni para makatabang tagkaroon knowing nga ang cardiac problem ay number one cause of death, no, sa Pilipinas.
2: Ang mga programa nagtimaan sa mas ligon nga pagitabayayong tali sa Philippine Heart Center o Galliares Cortes aron mapaduol ang mga pasyenteng bulanon sa komplikado espesyalistang serbisyo alang sa sakit sa kasing-kasing. Gilauman usab nga ang mga technical assistance o capacity building activity makatabang sa dugang pagpalambo sa cardiac surgery capabilities sa Bohol. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Baintisayis minutos pasado alas 7, kini DYRD Breakfast News. Atong kinis may tingwa Silent City Mall.

0: Good morning, Ninish Chuel Padillo Bernabe. Nagtanaw ka na to karon live sa DYAD Facebook. Ma'am Emma Regina, good morning, nagtanaw. Borgi Ayo Simborio, nagtanaw live, gikan sa Lungso sa Lubok. Si Rony Anaviso, nagtanaw po live, gikan sa Kandihay. Patrick Panong Ridulian, nagtanaw po. Fe Mongkada Malimot, nagtanaw, Mambiti Humawid. O si Edwin Makiling Pamugas. Sa atong police report, tungod sa dumot, Lolo Giluba, kaupat kahigayon, gamit ang screwdriver dito sa Lungso sa Gindulman. Ato paminaon ang report ni Alagad June Gutierrez.
1: Ugdagan des Aguilares Medical Center ang usa ka lulo umakni na kanko og upat kasama din ng gaban ang lulo gipaila nga si Candido Labial sa 64 anyos nga numad gani nga taga barangay Tugas sa Lungsod sa Gandiay apan temporary usab kini nga puyo diha sa may barangay Kasbo sa Lungsod sa Gidudman isip usa ka trabahante sa usa ka farm sa Manukan diha sa barangay Kasbo sa tuwa sa iran kagahapon sa Maras 3 sa iyo nga kapunan nga kini nga lulo dito kanay sa may daploy nga bahin sa may bayag ug nagatuwa kani og manok panawa lang nga drama nga sa pagatuwa niya og manok nga iyang nakita ang iyang ikwentro o kontra sa naagi nga tuig nga gipaila nga si Rogelio Portez 35 anos nga lumad sa barangay Kasbo Gidulman sa tuwa nga ginabi ni Police Corporal Titel Tunson Police Arunso sa Gidulman.
2: O sa pagkatapos at diha sa inyong barangay sir, sa Gidulman, katong pinanala itong senior o katong sa?
3: Na ijerin ng ari siya kung katong gibunalan, gabay ko nung siya, giyakangan siya itong may katong senior, ibuwang. Hindi niya kung gibunalan kay na may detail mga 2 years ago na siya ko kung gibunalan, na-recall niya, gagang mag-retaliation about na niya, iya ko nung giyatnan. Kunya, ang katong gibunalan kaupat niya, di mo ko nung kung dahil niya nakahawid na siya, pero dahil na kabahay, mo itong niya kong gitunggab, kaupat mo dahil sa mata, sa abaga, o diri sa doon sa abaga, o sa diri siyang kilid. Nang gitunggab niya, sir, yan, gibunalan, o katong niyang kuhan, di ba?
2: Ah, okay. Napagka mahimbo.
3: Gibunalan po niya kaupat, napon siya magto sa kamot, diri, didapod sa kandiyay, suminisyo, sosyal, di patangi. Di mo kunang siya, di mo kunang maundang, at siguwa mo itong pag-awid niya sa school driver, mag-akong pag-defense trauma ondang niyang gibundag po dino, no? Kadaganan po dino niya, katumba, nindagan po siya, na-render dito sa barangay captain.
2: Sa mga karoon, sir, sa may status na sa'yo pakitabuhan, ang inana, sa mission ID, ano?
3: Sila i-refer sa barangay una.
2: Ay, agi pa niya barangay level.
3: Oh, okay, kasi yung sila, pero ang saan mo ako, initial investigation, pagkadaan din sa tubuhang kay Momo nag-initiate sa pag-ubot nila, but nakikita mo sa different kayo, huwag mo ko siya undang, ibunal po doon, huwag niya makasili po doon.
1: Buntag ito, agisusi ka niya si Lolo, nakangko ka ni Kupat, kasama din ng gaban, o para sa punisya, gati man sa tuwang mga doktor, na katong suspect ng iyang ikwinto sa naging nga tuig, nga kipaila nga si Rogelio Portez, nakangko na sabi ka niya sama sa bukton, aging sinagang si Binugha, nga gibukbok ani nga Lolo, o gidali usap siya agdigan, diya sa Kandiyay Hospital. O gikan lang din sa matangan sa Galiares Medical Center, kansalito sa Gutierrez, ang print mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kataligan sa balita.
4: DYRD. Good morning, Anthony at Duterte, 69, diha sa Davao, watching the breakfast news through YouTube. Good morning, usap ganto kang Edgar o Lizelle Del Rosario from Aster, Doy Sabas, Dias Barangay Buol, ning Dakbayan. Samtang 56 anyos sa Lungsod sa Carmen, itigbas kineng siyang katagay sa Barangay Buena Vista. Alagad, Cell Remulador sa kumpletong detalye.
5: Sa Lungsod sa Carmen, gihatod sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital. Sa Lungsod sa Carmen, ang usa ka lalaki. Uman kinigitigbas sa kauban rosab ni inig at tagay. Ay tabo dito sa Central Norte, Barangay Buena Vista, Carmen, Sabado, sa gabi. Ang biktima sa nika 56 anyos minyo, lumulopyo sa Barangay Buena Suerte sa lungsod sa Pilar, samtang ang suspect o saka 36 anyos mag-uuma na nagpuyo sa sityo bod sa Barangay Buena Vista, Carmen. Gibutyag sa kapulisan nga kining biktima o suspect, nagtagay kauban ra usab ang pipila ka mga higala sudso sa kapanimay taliwa sa naglami nga unta natagay kalitmi olbo ang panaglalis sa biktima o kining suspect nga may resulta sa pagpanigbas. Nadakpan ang suspek atol sa gipaygayon nga hot for shot operation sa kapulisan sa Carmen dito sa panimay sa igsoon sa suspek o na-recover sa kapulisan ang sundang nga gigamit sa krimen. Tukmang sumbong ang iandam sa kapulisan sa Carmen batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Maribel Labuan, si Kagawad Maribel Labuan diha sa Sevilla. Nagtanaw ka na to karon live. Usab good morning ni Juanitz Narisma Ogaris Prima, nagtanaw po. Live gikan sa Kabayogan Kalape Bohol. Usab nagtanaw po si Jamie Angkain sa Maribohok. Nagtanaw usab nato si Emilita Kalkuanag diha sa Lobok. Ni padayang si Duero Mayor Henes Bahaw siyang gibati nga pressure. Human siya kalit nga mipuli sa pagkamayor sa lungsod, human madismiss sa buhatan sa ombudsman si kani Mayor Al Takulad. Matod pa ni Bahaw, dili sayon ang iyang pagkuha sa responsibilidad isip mayor. Ilabi na tungo sa kalit nga pagbag-o sa liderato sa nahisgutang lungsod. Bisan pa ni ini, miingon ang mayor nga iyang paningkamutan nga ipadayon ang operasyon sa lokal nga pangagamhanan ug masiguro nga mapadayon ang mga serbisyo alang sa mga residente dito sa Duero. Ang paglingkod ni Bahaw, misunod sa dismissal ni Takulad pinaagi sa desisyon sa ombudsman nga maoy hinungdan nga kalit nga pagbag-o sa liderato sa nahisgutang lungsod.
4: Gibansay sa Belkin sa Farmhouse sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang dulaan 500 ka mga individual sa pangluwas og kinabuhi pinagi kani sa cardiopulmonary resuscitation. Ato paminawon alagad ray tutas.
6: Samtang nagpadayon sa pagpalig-on sa turismo ang lalawigan sa Bohol, ilabi na sa pagkaunang UNESCO Island Geopark sa Pilipinas ang mga paningkamot aron mapalambo ang kaluwasan sa komunidad. Ug ang pagpangandam sa emerensya nagpabilin nga prioridad alang sa publiko ug pribadong sektor. Ang Belkins Pharma Incorporated sa pagigilayon sa gagamanang probinsyal sa Bohol, pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO uban sa Philippine Coast Guard ug lokal nga gagamanan sa Panglao, nagpahigayon kagahapon sa pagbansay sa pagresponde sa emerensya sama sa paggalumos pinagi sa CPR o cardiopulmonary resuscitation o automated external defibrillators dito sa Panglao Cultural Center. Gipasugdahan sa Belkins Pharma ang inisyatibo nga gitawag og sa GIP CPR. Gibansay sa hands-only CPR o paggamit sa AED ang 478 ka mga partisipante. Lakip na ang mga tourism o hospitality workers, emergency responders, barangay health workers, boat operators o uban pang frontliners gikan sa Panglao ug Dawis. Tumong niini nga tudloan ang mga ordinaryong lungsuranon o frontliners sa saktong paghimo sa hands-only CPR o paggamit sa AED. Apil usab niini ang bagong modules alang sa pagresponde sa pagkalumos. Si Patrick Laraga, ang labaw sa Corporate Branding and Public Relations sa Belkins Pharma, miingon nga ang programa nagtumong sa pagbugna o multiplier effect. Pinaagi sa pagbansay sa mga partisipante aron usab sila magkapambit sa ilang kahibaw o kana sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad o organisasyon.
7: What we really want to do is create a multiplier effect so that with the barangay health workers who go out to the community, sila rin po makapropagate ng knowledge na ito. So kaya magkakaroon tayo ng multiplier effect para mas marami ang marating na mga makaka-receive ng message ng CPR training.
6: Ang pagbansay gipahigayon uban ni Dr. Von Cesar Idulan, usa ka cardiologist, kinsa nagisgot sa legal nga basihan sa pagbansay sa CPR. Mga batakang impormasyon bahin sa emergency sa kasing-kasing, hands-only CPR o gusto paggamit sa AED. Matod ni PDR Arimo Head Dr. Anthony De Valerio, ang CPR training, dakong tabang aron mapaligon ang pagpangandam sa mga emergency sa barangay. Ilabi na nga ang panglaw o sa kanagunang destinasyon sa turismo sa probinsya. Matod niya, ang mga turista, angay nga mubati nga luwas sa ilang pagbisita sa Bohol o iyang gipunting ang pagpangandam, nagsugod sa mga nabansay nga individual na magkahatag o dinali ang tabang panahon sa mga emergency.
8: Very good decision on the part of the company because again, tourism. We have several resorts and different hotels and water activities sa Balikasag, sa Virgin Island, trainings, snorkeling guides, boatmen, different frontliners, BHWs. We're very happy with this development because the more people involved, the more agencies, the better we can reach out to more constituents as first responders. So we were very happy with the statement of Mom Putin that they're not just civilians, they're now first emergency responders. And that is the
6: Nagpasalamat usab si Damalario sa Belkins Pharma Incorporated sa pagdala nini nga programa sa advokasya sa panglaw o sa pagpambit sa bililhong kahibaw nga makaluwas o ginabuhi nga to sa mga lokal nga hingtungdan. Usa sa mga highlights sa kaliukan, maong pagdunar o mga ekipo alang sa pagtubag sa emergency gikan sa Belkins Pharma Incorporated. Gitorn over sa kumpanya ang mga unit sa AED nga to sa Bohol Panglao International Airport o sa LGU Panglao. Nagdunar usab gini og duha ka CPR mannequin nga to sa Department of Tourism og lima ka mannequin nga to sa PDR RMO aron suportahan ang umabot yung mga kaliukan sa pagbansay sa pagtubag sa emerhensya. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD 20 minutos, hindi pa mag-alas 8 sa buntag. Personal, yung itambong si Tagbilaran City Mayor Jane sa grand opening sa General Merchandise Store sa Hukbong Kababayanan. Sa Tagbilaran Association o Tagbilaran City Women nga nahimutang diha sa Barangay Mangga. Amo nga tindahan na tukod kini pinagi sa tabang usab sa City Government of Tagbilaran o sa Sustainable Livelihood Program sa SLP o bo sa Department of Social Welfare and Development. May tambong sa opening ang mga opisyales o miyembro sa Tagbilaran City Women Organization o banusab sa mga representante sa DSWD, City Social Welfare and Development Office, og Mangga barangay officials, gipanguluhan kini ni Kapitan Maida Matuod Bantog. Gidasig usab ni Mayor Jane ng mga tagbilaranon suportahan ng mga ang ilahang general merchandise store isip paagi kini sa pagtabang sa livelihood o pagpalig-on sa organisasyon sa mga kababayanan nga ni Sdakbayan sa Tagbilaran.
0: Good morning ni Ma'am Wilma Gran. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Naminausab nato karon si Chris Inking, Artemia Inking, dahil sa Tawala Panglao, o si Lisa Lipio. Namina po si Ma'am Grimy Alas, Netnet Pansito, Sutika Imado de Asalaya Baclayon, o si Ansoy Comidoy nagtanaw. Sa Balitang Regional, gisugdan sa Department of Social Welfare and Development, kundi SWD, ang paglukat sa mga food commodities alang sa mga benepisaryo sa walang gutom program sa Central Visayas sugod na itong Setyembre 18 hangtod sa Oktobre 9 karong tuiga. Sumapa sa DSWD nga mukabat sa 27,828 ka mga benepisaryo sa tibuok rehiyon ang makapahimo sa mga food redemption, then 22,985 gikan sa Sugbo og 4,843 gikan sa Bohol. Alang niining hugna sa pag-apod-apod, ang mga benepisaryo lamang nga narehistro obo sa listahan o National Household Targeting System for Poverty Reduction ang mahimong makalukat sa ilang food packages. Sa kasamtangan, gihunong sa makadiot ang redemption alang sa mga panimay nga gikan sa Community-Based Monitoring System kung CBMS.
4: Hingtang sa panahon, humanin.

0: CYRD Weather Report.
1: Alang sa lakad sa panahon, atong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Botas Pagasa, may buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akini pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Padayon nga doon nag-iapon tayo low pressure nga gimonitor nga naasa gawa sa par or outside Philippine responsibility nga naasa east of Eastern Visayas. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure nga gimanabana kini basis tanang available mga data. Ana kini may mutang sa 1,795 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 12.0 degrees north 141.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangiyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kini mong low pressure area, wala kini direct epekto sa diri sa ato sa nasod. Samtang kini low pressure area, padayon gyapon nato nga gibantayan kay kini mong low pressure area, expected din nga musulod sa Philippine responsibility sa sunod nga mga adlaw. Samtang kining maong low pressure area is ang iyang gitawag tog extension or trough of low pressure area mao ni nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Caraga ug ingon man sab ang atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakbayan sa Tagbilaran ug lakip na sa pang Davao Oriental kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag managumon ng kalangitan ang dunay katang ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Palawan, Occidental Mindoro, ug lakip na sa pang Oriental Mindoro, kaning mga lugar karong adlaw makasinati laman ng mga pupanagsang pagparago, ug ngadto na sa usahay dunay managumon ng kalangitan, ug ginumanan sa panagsang ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa southeast monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa pambangbayan sa nasod makasinati laman ng mga populasyon pagpanagop ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang asrangan ug ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon na ngadto sa amin ng kasagpan nga maoy mapasalabi dito napita sa may Northern Luzon og eastern section sa central og southern Luzon. Og samtang karagatan usab nining mga lugraha, kasarangan og ngadto na sa pagkamaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan og paingon ngadto sa amin ng kasagpan nga mao imong pasalabi sa tibuok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Og ingon masab ditong lapita sa Mindanao og ingon masab sa ubang bahin sa southern Luzon. Og samtang karagatan nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5 32 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5 39 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morada Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganis may nga tinguha. Silent Cinema Hall at ang indugang balita din sa DYRD ang Radyos Katawahan. Dahil salamat umayong buntag.
3: 102.3 KISS FM.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Uy pare, ninduta gyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
3: Uy mare, adto ra na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
2: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
2: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, muadto gid dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
4: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
5: DTX 500.
6: Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
7: Sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
9: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong,
7: the number one extra strong beer in the world. Drink
10: responsibly. Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
1: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay naay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damha mas maayong kaugmaon kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!